0: FA to answer the diplomatic action, member from National Maritime Council, National Security Council, and even the Armed Forces of the Philippines, so to respond to this kind of question.
1: Oh, oh.
0: Pero, so ayoko rin i-preempt kung ano yung sasagot nila. But definitely, on our part, we believe na itong ginagawa ng China na ito ay illegal. It compromises our sovereignty and sovereign rights in the West Philippine Sea. At higit sa lahat, ito ay violation ng UNCLOS. And it also shows that they are not adhering to the 2016 Arbitral Award.
1: So dahil illegal, nag-radio challenge po ba kayo sa mga Chinese na nandoon?
0: Yes.
1: Doon? Pinaalis niyo po ba sila? Wala na po pilot, ba sila doon ngayon?
0: Yes, our pilots and together with the Coast Guard vessel constantly do radio challenge. No, whenever we do our MDA flight and sovereignty patrols dito sa area ng Bajo de Masinloc.
1: Pero nandun pa rin sila sa area up to now?
0: That is something that I will also reserve my answer, DJ Cha, no?
1: Mamaya din po niyo sasagutin yan, sir. Sir, okay, baka ito pwede niyo yung masagot. Aside from this platform structure na nakita natin sa Bajo de Masinloc, are we looking at other areas na baka may similar structure, nakapareho po nito, na baka nandoon na rin yung mga Chinese?
0: As of now, to give you a direct response, DJ Cha, no? Wala tayong nakikitang ganitong activities in the other parts of the West Philippines.
1: Aside from the diplomatic protest na I think naihain na po ng DFA, ano pa pong ibang aksyon ang gagawin ng gobyerno natin dito?
0: Well, the primary and of course, ang pangunahin nating action towards this is the diplomatic action. As to the other actions, it will be laid out later during the press conference, DJ Cha.
2: Sige po, ginagalang namin yan. Rear Admiral, ito hong inyong pag-reserve ng sagot sa aming mga katanungan, pero baka ito ho maaari nyo nang sagutin. Hindi naman siguro sumakay ng ano yan, ng super ferry yung mga Chinese na papunta diyan. Paano sila napadpad diyan? Ano yan, inihatid, sino naghatid sa kanila? Hindi ho nabantayan ng ating ano yon, ng ating mga kagawad ng Air Force o ng maging Coast Guard?
0: Well, Sir Ted, no? As you know, there are still Chinese Coast Guard roaming around this area dito sa Bajo de Masinloc, and there is a possibility that they were brought there by the Chinese Coast Guard or even the Chinese research vessels that we have been monitoring in the past days, no? Kung siguro, Sir Ted, nangyari ang interview natin after the press con, I will be able to respond to all your questions.
2: Okay.
0: Actually, ikaw ang pinakaunang inuuhan ko sa interview na to, Sir Ted, eh. Kaya, oo. Before press con, I said yes to you.
2: Oo, opo, opo. Well, unfortunately nga po, hindi ho makakasagot sa ating katanungan itong si Rear Admiral Jay Tariela na uunawaan po namin yon. O sige, wala ho kaming choice kundi ho maghintay dito sa magiging laman po, yes, ng inyong press con. Pero sa ngayon po, sir, ang ating mga mangingisdang Pilipino na noong pa ho naman di ho ba lumalapit dyan at nagkaroon na po ng mga eksena, ngayon po totally hindi sila nakakalapit doon ang ating mga farmers, fisher folks galing po ng Zambales?
0: Well, Sir Ted, ang ating mga mangingisdang Pilipino, as you know and widely reported already, nahihirapan silang pumalapit sa Bajo de Masinloc and they cannot even enter sa loob ng shoal ng Bajo de Masinloc because of the Chinese Coast Guard that constantly harassing our Filipino fishermen.
2: Sige po. Pero sige, so habang wala pa tayong mga eksaktong informasyon, kumusta po? Meron bang event ang Philippine Coast Guard at ang ating pong Navy, ang ating AFP dito po sa anibersaryo ng ating pagkakapanalo sa Arbitral Tribunal on ngayon pong July?
0: Yes, Sir Ted, no? Ang National Task Force for the West Philippine Sea, meron tayong inilatag na mga event, meron tayong West Philippine Sea Symposium kung saan mag-iimbita tayo ng mga legal luminaries that will discuss law of the sea. At aatenda nito ng ating mga kabataan and of course our government officials, no? For us to counter itong misinformation and misinformation with regard to the Arbitral Award, no? Meron din tayong awarding ng mural contest na in-launch natin a few months back kung saan more than 200 mural artists ang sumali sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para ipakita ang partisipasyon ng mga artists, no? in expressing their support sa ating pagtindig sa West Philippines.
2: Okay, sige po. So kami po ay inyong kaisa ha para po dito ho sa makasaysayan na paggunita natin sa panalong ito na wag ho nating sayangin. Salamat po, Rear Admiral, at kami tatawag ho muli sa inyo para makibalita po sa magiging laman ng inyong press conference maya-maya ng kaunti. Salamat po na marami, Admiral.
0: Maraming salamat po, Sir Ted. At pasensya na po kayo, sir. Opo. Bukas natin ginawa to, I will directly respond to all your questions, sir.
2: Opo. We understand po, sir. Thank you very much po. And good luck.
0: Thank you, sir.
2: Salamat na marami. Yes. Rear Admiral J. Tariela, spokesperson po ng Philippine Coast Guard sa usapin po ng West Philippine Sea. Naintindihan natin
1: yan. Tama yung sinabi mo, no? Oh, alam nga namang hindi natin sila ng super ferry dyan. Paano sila napunta doon sa plat? Sa Fastcat. Hindi naman siguro sila hinatid ng Fastcat. Paano sila napunta doon? Tapos, dumadami daw minsan. Minsan konti, minsan dadami. Depende daw sa oras. At saka may antena yung platform. Para saan yun?
2: Eh, baka sa mga alien.
1: Gusto mag-Netflix sa gitna ng dagat. Pwede rin naman gusto ng mag-Wi-Fi doon.
2: Kumukontak sa mga alien. Pero alam niyo mga kapatid, ito pong isyong ito ng walang tigil na ginagawa ng China sa West Philippine Sea ay another, ito hong paparating na halalan, 2028, 2 years from now. Ito ho ay isa na naman po sa issue na kinakailangan talagang pag-usapan. Yun nga lang, no? Kung magkakaroon ng malawakang na diskusyon at debate kung sakasakali, pero ang hirap lang din dyan sa panahon ng halalan, iba sinasabi sa ginagawa na. Alam niyo yun, malaking ano ho ito, issue, no? Kung ano magiging stand ng gusto hong maging pangulo ng Pilipinas dito po sa ginagawa ng China. Kasi kung sakali po na pro-China mananalo dito, eh sayang itong lahat ng pinaghihirapan ninyo para ipaglaban ito mga ginagawang protesta. Sorry po no, sa mga ngayon po ay nakikinig sa atin, baka na naman po tayo kagalitan. Yun nga yun, yung usapin po nitong walang tigil na pananakop ng China dito po sa mga bahura na klaro ho naman na nasa ilalim pa po ng ating exclusive economic zone. Pag-usapan na po natin to mga kapatid sa oras po na 10 minutes after 8 o'clock. Hatid po sa atin ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy pa lang, di ba? Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you! Mga kapatid, ang tanong nga ngayon ay awaya ng mga kampo-kampo in the Senate, investigasyon ng Blue Ribbon Committee, ano man ang tawag nila doon sa hearing po nitong grupo nila Pia Cayetano. Ang tanong nga, nasaan pa rin si Saldico? Hindi ba? Yun at yun pa rin pong ating katanungan. Ano na ang latest? Mga Marites. Ano na latest? Naalala ho ninyo, si Pangulo Marcos Jr. excited. At sinabi na hawak ng check authority si Saldico. Naalala mo? Tama ba?
1: Check? Yes, binawi. Check authorities. Tapos diba biglang binawi? Hindi pala.
2: And then, nagpapunta po tayong tao doon sa Prague.
1: Correct. DOJ Secretary.
2: Gumasta pa tayo. Napunta doon and yung pala, nahawakan nila pero...
1: Pinakawalan din.
2: Nakaalis ng Prague.
1: Mm-mm.
2: And where's Saldi now?
1: I don't know. Do you know?
2: Nasa Paris.
1: Yun ang pinakahuli. Yun ang pinakahuling balita.
2: Umihingi daw po ng asylum.
1: Yes.
2: At ang balita ko, yung kanya palang golden visa na Portuguese ay application pa lang.
1: Hindi pa approved.
2: Hindi pa. Wala pa pala siyang hawak na ganun.
1: Okay.
2: At itong si Secretary John Vicrimulya, iba-iba rin po ang kwento. Diba nung una, isang linggo lang yan, mapapauwi na yan. Hanggang sa ngayon, nasan ka na, Saldico? Oh.

0: kaya na ho mag-isip. Although yung kanyang asylum application na sinasabi din pong confidential daw,
1: yeah,
0: ay sa mga balibalita ko, ang ikinakatwiran niya para siya payagan makakuha nito pong otorisasyon na siya manatili doon sa France at pakinabangan po yung perang ninakaw niya sa bayan.
1: Oh, ano daw ang dinadahilan?
0: Dinadahilan niya kasi may banta ako
1: sa Pilipinas
0: sa aking seguridad.
1: Oh, may threat.
0: Nang dahil sa politikang ito, gusto ko nilang habulin at gawing akong fall guy.
1: Political persecution, kumbaga.
0: Yes.
1: Yun nga. At ang sinasabi sa atin, maaalala mo, may mga nag-explain nito tungkol sa asylum. Ang sinasabi ng mga abogado na nakausap natin, kapag nag-apply ang isang tao ng asylum, kahit hindi pa yun na-aprobahan, habang ongoing yung application, hindi pa po pwedeng mapauwi ang isang tao hanggat wala pang approval o kaya pag-deny dito sa kanyang asylum application. So, paano yan?
0: At sa dami ng kanyang pera, kaya niyang kumuha ng mga pinakamahuhusay, Aaron at Direk Joey, ng mga abogado sa Europa. Ang sabi nga na naman ni John Vic, di ba nakatira daw doon sa doon sa may
1: penthouse?
0: Avenue de Trump.
1: The Triumph. Pa something like that.
0: Doon daw sa may Christian Dior na building doon. Hindi ho ba? So, pinakikinabangan niya yung sinasabi ni nakaw niya. At sa dami ng kanyang pera, kaya niyang kumuha ng abogado na kapag na-deny, mag-a-appeal.
1: Appeal ulit. So, ang tagal nun.
0: Hanggat sa abutin po ng pagtatapos ng termino ni Pangulong Marcos. Pero ang tanong nga din eh, talaga bang seryoso ang gobyernong ito na pauwiin si Saldico? Gusto kong itanong yan kay Attorney Claire Castro kung ating makakapanayam. Pero, sige, hayaan na po natin si Saldico. Kung totoo na itong ombudsman ay naghahanap po ng mga maaaring katibayan o testimonya para talaga matumbok ng lubusan itong si Saldico at maliban sa kanya, ang lahat ng pinaghatiran ng maletang pera ay mapanagot, kailangan nila ng isang corroborating witness, yung magpapatotoo sa kwento ni Orly Gutesa, sa kwento nitong sinasabing mga 18 bagman na ito, at maging mismo ni Saldico. So ito hong gusto kong tumbukin dito eh. Although si Saldico meron ng arrest warrant. Ito lang po mga kapatid ah, kung pupuntahan natin itong mga affidavit na ito, ano ba kwento? Meron pa tayong oras set bago mag-alas 8:30. Ano ba kwento, girl?
1: Ano ba ang kwento? Balikan natin.
0: Ang kwento ay nung bago po itong mga affidavit nila Bernardo, Press Hernandez, itong si Alcantara, ang kwento hindi ho ba ang pakanan ng insertions ay si Saldico nung panahon niya. 'Yun ang kwento nung una, insertions, and then pag nagkaroon ng insertion, mga kapatid, meron na pong agad na maagang komisyon doon sa proyekto na identified at pagkatapos kumukuha siya ng pera at yung perang yun, supposedly po, ay sinosolo nung una. Kinukuha niya. Pero bandang huli po, lumalabas na nga na as he claimed na hindi, dinadala sa akin yung pera at ako nagdi-deliver. Saan? Sa Forbes Park, sa umano, ito babasahin ko na ito ha, para may pagbabasahin po tayo dito. At ito po pinag-uusapan natin dahil ito po naman po ay imbued with so much public interest, nakatutok tayo dito, and kami po inatawag din sa kampo ni Martin Romualdez para makapanayam siya. Tawagan ninyo araw-araw yan, mayat maya, para natin makapanayam. At maging mga kapatid po, itong mga babanggitin po natin dito. So puntahan natin. So ang kwento dito mga kapatid, ang kwento dito nitong si Saldico, kung pupuntahan natin yung kanyang unang-unang statement noong pong November 14, 2025, last year. Di ba sabi niya, para sa bawat Pilipino, alam ko po na buo ang galit niyo sa akin ngayon. Sabi niya, uunawaan ko yung galit kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Ito yung kanyang truth, ika nga. Okay, umalis siya July 19, etc. para magpa-check up. May mga tawag sa kanya, huwag ka na umuwi, etc.

0: Ito ho mga kapatid, bahagi ng kanyang kwento ito ha. Ito yung bahagi po. Okay. Kanyang sinasabi na na yung mga insertions na yan, meron umanong imprimatur din itong si Amena Pangandaman, yung dating DBM na inalis lang. Oo. Sinibak ba o umalis o anuman? Sabi niya, sa bandang huli ha, pati po yung mga inaabot daw pong 100 billion insertion, wala pong napunta sa akin. Yan ang claim niya. Ang bait niya, di ba? Ginamit na si taga-kolekta. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang po at ang aking mga tao, sila Paul Estrada. Yan ha, tandaan niyo yung pangalan, Mark Tiksay. At ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacañang. Sa kanya nang galing ito ha. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Sino yon? Si Paul Estrada at si Mark Tiksay. Totoo rin po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacañang nung siya ay nasa Senado nung naghumarap sa hearing. Oh, hihinto muna ako dito ha. So binabanggit niya na yung dalawang tao po at saka si Orly Gutesa daw nagsasabi ng totoo na naghatid nga daw ng mali-maletang pera. Sige, so Orly Gutesa at saka itong si Mark Tiksay at Paul Estrada. Meron pa siyang binabanggit. Ito po. At kung tawagan mo ito, Dimpy, ha? Nakailan na ho kaming tawag din po sa DOJ dito eh. Yung kanyang pangalawang statement, may binabanggit din siya, ha? Ito po, babanggitin ko ito, ha? Noong November ng 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos. Wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang Nobyembre, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion para kay BBM. Ayon pa kay umano ito ha, tawagan niyo ito si Yusek Jojo Cadiz ng DOJ. Mukhang nandun pa rin daw yata eh. Hindi naman daw umalis o inalis. Ayon pa kay Yusek Jojo na ipaalam niya ito sa Pangulo. Ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Falls Park at ibigay ito nga po daw umano kay Ginoong Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Okay? So ang haba nito mga kapatid, meron pa ho dito binabanggit nga yung mga unang deliveries, 200 million etc. So ito ho yung mga binabanggit na pangalan. Sa lahat ng hearing, walang nag-iimbita doon sa Jojo Cadiz para magpaliwanag. Pansin po ninyo, ang aming programa ay bukas po para sa kanya ha, sa kanya pong panig sa isyong ito. Ito po ay binabasa ko lamang gaya po ng ating mga napanood po sa kanya pong inilabas na video statement, pero bukas ang aming programa po para sa kanya. Kasi nga po importante ito. Mga kapatid, ha, importante ito na balikan natin, 'to nakakalimutan natin eh. Sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa lahat ng mga hearing, pati sa Ombudsman walang napag-uusapan ganung mga pangalan. So, balikan natin po itong affidavit. Hindi ho ba ang kwento rin po nito pong si Orly Gutesa sa kanyang pagharap sa Senado? Number 15 sa kanyang affidavit. Tuwing may duty detailed basura, may pupunta na tao na magdi-deliver ng basura at i-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Kasi sinasabi po nitong si Saldico girl, yung pera, hindi naman siya ang kumukuha sa kontraktor direktamente. Galing sa mga taga-DPWH. Yung iba. So sinasabi po ni Gutesa, yung John Paul Estrada at Mark Tiksay, ang executive assistant ni Congressman Saldico, at sila ang mga details sa mga ganyang activities. Meaning, sila ang tumatanggap sa mga idinideliver na pera. At sila po yung sinasabi nung 18 na mga kalalakihan na nakasama daw po sa naghahatid. Remember? Oh, ito na. Okay. So ang source ng pera ay ito pong DPWH. Ito ang statement ni Henry Alcantara. Kailan ba nabanggit ang mga pangalan na iyan? Remember, naghahatid doon sa Shangri-La, doon sa kanyang condo? Ang haba ng kwento nito. Balikan lang natin, ha? Number 31 sa kanyang affidavit. Ang pambayad po kay Saldi, kay Kong Saldi, ay nanggagaling sa mga advances mula sa mga kontratista. Pero hindi na alam na mga kontratista kung para kanino ang advance. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Sa kanya raw, ha? Ako naman ang nagdadala o naghahatid ng hinihinging porsyento ni Kong Saldi sa iba't ibang tao. Katulad nina Elias Paul at Elias Mark. May isa o dalawang beses na dinadala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel Bonifacio Global City Taguig ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan naman po'y hinahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6 sa Pasig. So, ito na po din yung mga halaga na inihahatid. So, balikan lang natin tong kwentong ito. Sa lahat ng hearing, ni walang picture ng Martisay na yan o Paul Estrada na yan eh. Eh, diba? Anyari? Talaga bang gusto nating malaman po ang punot dulo nito? Nagsasabi pa ng katotohanan itong mga gumagamit ngayon sa pangalan ng Mark Tisay at Paul Estrada sa kanilang affidavit itong 18 kalalakihan na ito? May mga ganun pong mention. Hindi ko sinasabi na totoo ang kanilang affidavit pero may mga binabanggit silang pangalan. So kung nais natin ang katotohanan dito, asan na itong dalawang ito? Sa noong pa man po, binabanggit na yung mga pangalan pero hanggang ngayon, hindi natin alam mga itsura ng mga taong ito. Para bagang, bakit ni minsan hindi naimbitahan ito? Bakit hindi minsan nagpadala ng subpoena? O bakit walang arrest gaya ng ginawa kila Discaya? Eh ito sinasabing conduit eh. Ito sinasabing kasama kapag naghahatid ng maleta eh. Paul Estrada, Mark Tisay. Maliban doon sa, sabi ko nga kanina, yung Cadiz o maging si Pangandaman. At mayroon din po dito mga kapatid ha, sa mga affidavit po na ito, nababanggit yung isang kontratista, yung taga Batangas, ano pangalan nun? Oo, yung pangalan nun, itong kalaban itong si Leviste, Gardiola, nabanggit din po dito at bukas po ang aming programa sa kanya pong panig. Pero hindi ho naman may tatanggi, kasama din po siya doon sa isang affidavit nitong taga DPWH. So, asan na yung mga contractors? Parang, hello, parang si Discaya nandidi yan. Yung taga-DPWH nandidi yan. Yung Jinggoy nakakulong. Yung Bong Revilla nakakulong. Asan yung iba? Hindi ba? Ako, babalikan ko at babalikan ito. Kasi nalilihis tayo eh. Nawawala ho tayo sa focus eh. At kumbaga po, habang tumatagal, baka kayo... Eh pagod na, baka kayo sawa na. Kaya nga marami nang tatanong, Ted, tuloy ba ang ating laban para ho sa paghahanap sa mamandarambong na ito? May tuloy na tuloy. Kaya po muli natin pinapaalala, kung maghihiring ang Blue Ribbon Committee na yan in the Senate, tawagin nyo, patawag itong mga taong ito. Pahanap nyo kung nasaan ito. Ito ba'y nasa Pilipinas pa? Niwala po ngang kaso, kaya malamang nakasibat na to. Wala nang hold departure order dito. Nakasipat na to. Ni, ano tawag doon? Yung warning kapag nakita sila. Ano yun? Ano yun? Preemptive something na mga order po ng DOJ. Yung lookout bulletin. Wala ding ganun. Hindi ba? Kung yun ang binabanggit nung principal na Saldi ko, binabanggit noong Gutesa, binabanggit nitong 18 kalalakihan na to. Eh, bakit ayaw habulin? Kasi...
1: Think about it.
0: Kasi...
1: Think about it nga. Pero dahil dyan, abay, love ka nila ngayon. Dahil pinaalala mo yan. Kau na lang daw nakaalala niyan eh. Love you na daw for today. Depende na lang sa mga sasabihin mo ulit salita mamaya. Hindi ka biased today, Tad Filon. Sabi nila.
0: Uulitin ko, bukas po ang aming programa. Dito po kay Amena Pangandaman. Dito po kay Ginoong Jojo Cadiz na ito. And no, kay Ginoong Gardiola na. Nabanggit ko lang po ang pangalan naman kasi nga doon sa isang affidavit, meron pong pangalan, sir. Wala kong sinasabi po dito na anuman pong akusasyon, pero yung nga, yung invitation po para ho sa kanilang pagpapaliwanag sa mga hearing na ito. Just to make it clear. Alright, so maliban dyan, of course, si Bonoan, nandyan din po ngayon. Oh, pero maliban sa kanila, eh sino pa?
1: Dahu! Sino-sino pa? Ay, sino lang?
0: So Martin Romualdez pa Dahu, may kaso. Totoo ba yung kaso?
1: Okay. Tatayo ba yung kaso?
0: Baka naman kaso-kaso para lang makasuhan, pero mas mahirap yung kapag kakasuhan mo na hilaw ang hawak mong ebidensya. Pag na-dismiss, hindi mo na pwedeng ulitin yung kaso.
1: Uy, binabanggit pa silang bago, ha? Narinig ko kay Attorney Melvin. Meron na naman daw kakasuhan. May kinalaman daw sa Bulacan. Abang-abang na lang daw kung sino. Ay, tignan natin. Ay, kung totoo man, magkakaso-kaso.
0: Akala ko nung una,
1: malaking isda.
0: Akala ko nung una, balyena.
1: Ano ba? Nakita mo?
0: Butete.
1: Ayun lang. O sige mga kapatingin, sa nailatan na yan ng aking partner dito, kayo na mag-isip, bakit nga ba? Ano nga ba ang sagot sa mga iniwan niyang katanungan? Think about it mga kapatid. At mamaya po may makakausap tayo ha. Abangan niyo po, marami pa tayong pag-uusapan. 4 na oras po tayo dito sa oras sa 8:30 po yan. Manatili pa rin kayo nakatutok sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo kapatid. Halika

0: listening to Moral Beats.
1: Serve the people.
2: Serve the people.
3: All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Superlight plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Super Lite now.
4: Mga intrigang nagiinit sa Christopher Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.
5: Kwentong nakakaantig ng mga sikat. Hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado, alas 8 ng gabi.
6: Food security starts at home. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
5: Iwan ang negatibo, hanapin ang positibo. Think positive tuwing Linggo, alas 9 ng umaga.
7: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
8: It's important to always check.
9: Voila!
8: Check your facts.
7: Dito lang yan sa Kitty Explorers Kita Kids.
4: Walang patid sa pagtulong at paghahatid ng hustisya. Kapatid mo, Idol Raffy Tulfo. Tuwing Linggo, alas 7 ng gabi. Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito. TikToks. Tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi. Mga balitang bisnak mas pinalapit sa inyo. One Balita By. Tuwing Sabado, alas 5 ng hapon. Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
10: Sa ilang lugar dito sa
11: lumangoy.
4: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
12: Mobile Journal, Amy Achanza po.
13: Arles de los Santos po.
14: Denise Valdesanto po.
15: Bentarinki po.
16: Las Paredes po.
17: Jeff Rivera po.
18: Julie Baiza po.
19: Kayla Makanta.
20: Mary Mon Reyes po.
21: Ayala Pascual po.
22: Hatid ang Umarang Balita.
23: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Raffy Tulfo po, teleservisyo para sa mga

0: ating broadcast ngayon sa abroad, ha, sa mga nanonood sa Facebook, sa YouTube po, sa mga Pilipino na nagsisipag, nagpapagal sa iba yung dagat, mabuhay kayong lahat. Ang tanong lang po namin, kayo ho ba'y kaliwat kanan kung magpadala sa Pilipinas? Yung inyo ho bang money remit ay madalas? May bayad ba yung kada remit? Kung gayon, aba, kayo po ay mag-BDO pay na. Yes! Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin yung BDO Pay to Pay bill sa Pilipinas kahit nasa ang kapa. Basta lamang, may laman ang Kabayan Savings mo, libre na yan. Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. O diba, uulitin ko lang ha, napakasimple. Magbukas ka ng BDO Kabayan Savings, mag-download ng BDO Pay app, lahat na ng iyong padala, lahat ng iyong digital send money, yung ganung mga transaksyon, walang bayad. Basta lamang may laman ang BDO Kabayan Savings mo. Pati pagbabayad ng bills kahit nasaan ka pa, pwede, walang bayad. O diba, yan nga po ang alagang kabayan, and BDOs regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Sa lahat po ng ating gusto lumahok po sa ating What's on Your Mind, ang ating katanungan po, ang ating Bible verse po kahapon.
1: Yan uy, po sa mga nakikinig sa atin, tama. Tampok. Pwede po kayong sumali ha, yung po mga kinakailangan nga po ng pambili ng school supplies or kung ano man po ang pangangailangan po ninyo sa buhay. Nakaantabay lang po yung ating mga happy anonymous na nakikinig. Pero syempre, pinaka-importante dyan sa lahat, dapat alam nyo po yung Bible verse na ibinibigay sa atin parate ni Pastor Jeff.
0: At kahapon po, 6,000 ang ating pong papremyo para po sa kanyang mga anak na nag-aaral at pambili po nila ng bigas. Ngayon, nasa ating linya po ang Public Information Officer po ng Aurora PNP.
1: Oo, bago po natin ito kausapin, kami po dito sa stasyon ay nakikiramay din po dito sa pamilya nitong sina Rene Baterbonia at Divine Adili dito nga po sa nangyari sa kanila dyan po sa Aurora. Pero dahil marami po ngayon ang lumalabas na impormasyon online at nakita rin po natin yung emosyonal na naging pahayag po ng ina nitong si Rene Baterbonia, gusto natin pong makatulong no, para mas malinawan po ang publiko doon sa nangyari talaga. Kasama po natin ngayon si Police Major Lorena Bautista, ang PIO nga po ng Aurora Police Provincial Office. Magandang umaga po, Major.
2: Hello, magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Oo. Ma'am, salamat po sa oras. Ano na po ang initial findings ngayon ng Aurora Police tungkol po sa nangyari dito po sa dalawang atleta? May timeline na po ba kayo na na-establish?
2: With regarding po sa drone incident po ng ating dalawang atleta, ay based po dun sa investigation na isinagawa ng ating mga PNP from Dipakulaw, ay ang nasabing insidente ay aksidente po based po sa kanilang investigation. And our provincial director, Police Colonel Percival Pineda, ay nagkaroon na po ng state conference together with the Chief of Police of Dipakulaw, team leader po ng Aurora Provincial Forensic Unit, Regional Forensic Unit 3, PIDG, and agent in charge Aurora District Office po ng NBI.
1: Mm-hmm. Yes.
2: Ang CIDG po together with the NBI and our provincial director ay nagkaroon na po ng ocular inspection doon po sa mismong lugar ng pinangyarihan.
1: Yes, Major. Balikan lang po natin ano yung timeline po ng mismong pangyayari. Kailan po nangyari ito? Anong oras? Ano po mismo yung nangyari base po sa mga nakalap ninyong impormasyon?
2: Based po doon sa timeline ko na isinabit na report from ng Dipakulaw ay 2:40 p.m. po ng June 8 ay nangyari po ang aksidente ng pagkalunod po ng ating dalawang biktima. So itinawag po ito sa ating Dipakulaw Municipal Police Station ay 3:15 p.m. na po ng the same day. And then 3:25 p.m. po ay nag-responde po ang ating personnel, ang ating kapulisan, and immediately coordinated with the MDRRMO po ng Dipakulaw while the other responders are conducting search and retrieval operations with doon po sa body po ng ating mga biktima. Yes, ma'am.
1: Sige po, diretso lang po, ma'am.
2: 3:35 p.m. po, the body of Rene was recovered from the seawaters by the responders and immediately transported po sa Aurora Memorial Hospital. Barangay Reserva po sa Baler Aurora. While the body of Divine was recovered at 3:45 p.m.
1: Yes.
2: And then 3:47 p.m. po, the ambulance carrying the body of Rene arrived at Aurora Memorial Hospital. While the body of Divine arrived at 3:51 p.m. po.
1: Ma'am,
2: so both victims po.
1: Yeah. Ano po ulit sabi niyo, those?
2: Both victims were pronounced dead by the attending physician despite the medical intervention and resuscitative efforts conducted.
1: Yes. Ma'am, ang sabi niyo po dito, 2:40 p.m. nangyari po yung insidente. Alas 3:15 ng hapon, tama, na itawag po ito sa pulisya. Tama po ba yung dinig ko, ma'am? Sino po ang tumawag sa pulisya at anong oras po dumating yung mga pulis doon sa area po?
2: Ang tumawag po sa pulisya po ay ang radio operator po from MDRRMO, Deepak Rulaw. At dumating po yung ating police, nag-responde po ang ating police station ay 3:25 p.m. po. So, 10 minutes po nakarating na rin po yung ating responders.
1: Oo. Sino po ang tumawag sa MDRRMO?
2: Yung MDRRMO po, ma'am, ang tumawag po sa police. Na meron nga pong insidente, drowning incident, so nasabi ko.
1: Hindi. Major, ang tinatanong ko po, sino po ang tumawag sa rescuer natin nung nalaman na po na may insidente po ng pagkalunod? Hindi pa tinawagan po kayo ng MDRRMO. Sino po ang tumawag sa kanila?
2: Ay, hindi ko po masasagot naman kasi I don't have an information regarding po kung sino po yung tumawag po sa MDRRMO. Respond on the
0: okay. Major Lorena, good morning po. Hingi ako ng paumanhin ha. Hingi lang po ako ng mga detalye. Itong mga tanong ko po, baka lang ho may mga detalye, no? At naunawaan ko po ang inyong handicap doon po sa ilan na baka ho hindi yun masagot. Number one, meron ho ditong official police report po na inaibigay po yung mga responding officers po ninyo?
2: Yes po, meron po kami mga official reports po regarding
0: okay.
2: po doon.
0: Okay.
2: And then, the investigator also taken the sworn statement of witnesses.
0: Okay,
2: as
0: so
2: well as,
0: opo. Ilan po na mga pulis ang rumisponde doon mismo po sa resort nung panahon po na tumawag nga itong mga kinaukulan para po sa police response?
2: I'm sorry sir, hindi ko po, I don't have a idea kung ilan yung exact number of police personnel na nag-respond
0: okay.
2: po doon.
0: Opo. Sino po ang police na pumirma doon sa police report?
2: Ay, yung po chief of police po, si Police Major Eduardo Mendoza. Siya po ang pumirma doon sa police report na ibinigay nila.
0: Pero yung police report, hindi siya ang gumawa noon. Yung responding officer, di po ba?
2: Ang gumawa po ng police report ay po yung investigator on case. Siyempre po lahat po. And then po ay approved ng ating chief po.
0: Opo. Yung investigator on case po, ilan sila na rumispondi doon? Kasi po, doon sa police report, kung nabasa po nyo yan, nandun po yan eh, yung time, date, occurrence, etc. po, nakalagay yan eh. Police Officer yes. Juan de la Cruz, together with Police Officer Leia de la Cruz, responded to a call, mayroon ganyan yan eh. Ilan po yung mga police na responde, ma'am?
2: Hindi ko po masasabi, sir, yung exact number.
0: Okay.
2: But our investigator on case po ay nag-responde
0: okay.
2: at hindi ko na rin... Wala po kasi akong list ng mga list of responders na from PNP
0: okay.
2: during that time.
0: Opo. Nung po, doon po sa police report, nung dumating po yung mga police na responde sa tawag na ito, ano ang kanilang unang ginawa?
2: Yes, sir, they coordinated with the MDRRMO. And then the other responders are conducting search and retrieval operation.
0: Okay. So, nung dumating yung mga police, hindi pa po nare-recover itong mga batang ito?
2: Yes, sir. Kasi po, 3:25 po dumating yung pong ating CNP personnel while the FBI were conducting a search and retrieval.
0: Okay.
2: Then the bat po,
0: opo.
2: When
0: Opo. So noong nung dumating yung pulis, hindi pa po nakukuha no itong mga biktima po sa trahedyang ito. Yung mga pulis, ano ang ginawa nung na-retrieve po yung mga bata at dinala doon sa ospital for medical assistance? Yung bang mga pulis ninyo nagpaiwan doon, gumawa ba ho ng kaukulampong pag-iimbestiga?
2: Yes, sir. They provided assistance po as well as the transferring of the body of the victims na maidala sa ating hospital. And then the other where we remain standby po para po baka usap at ma-interview po yung mga witnesses na mayroon.
0: Okay, opo. Ilan po ang nando doon na mga atleta na miyembro po ng team nung dumating yung responders at ilan po ang kanilang nakapanaya matakunan po ng statement?
2: With regards, sir, so, more or less ang composition po ng team and the coaching staff, more or less nasa 20 po yung mga persons na nando doon from Ateneo. Mm-hmm. And then yung kung nakuha, may nakuha na po na witnesses, may rin joint affidavit po yung coaching staff, mm-hmm, nakuha na na rin, as well as the duty lifeguard, and from the MDRRMO personnel, mm-hmm, ay meron din.
0: Opo. Opo. So, lahat po na naandoon present sa activity, nakunan po ng statement. Lahat ba ng ito ay affidavit o police statement lang po?
2: Yung po kong witnesses na nakuha nang po ay sworn statement or sinumpa ang salaysay po ang nakuha sa ibinigay po nila.
0: Opo.
2: Pero wala po kung information regarding po kung lahat ng taong naroroon ay nakuha nang po ng statement ng ating kapulisan.
0: Yun ho bang sinumpa ang salaysay ay executed on site sa pinangyarihan po ng trahedya o isinama sila sa presinto?
2: Wala po akong idea, sir, regarding po doon sa sworn statement na na kung ginawa siya sa mismong place of incident or
0: opo
2: sa police.
0: Opo, major, pasensya na po. Ako po lamang inatatanong ng mga detalye para maburaho natin ang lahat ng agam-agam, duda at ma-correct natin ang mga misinformation at disinformation po sa pangyayaring ito. So ma'am, yung pong mga testigo, pwede ba namin malaman, testigo ho ba ito? Kasama po, teammates ho ba ito nila Rene at saka nila Divine? Ito ho ba'y coaching staff? Sino po ito?
2: Ang mga coaching staff po na nagbigay ng kanilang joint sworn statement ay si Mr. Reynaldo C. Jacinto Jr. And Mr. Dean Castaño, coaching staff of the Ateneo Manila de University.
0: Mm-mm. Opo. Yung pong mga teammates nila, meron ho ba mga players po na nagbigay din po ng sinumpaang salaysay, ma'am?
2: As of now, wala pa po kung binibigay na statement. Yung coaching staff pa lang po ang bigay ng statement.
0: Ah, so wala pong sinumpaang salaysay. Ang sino man pong teammate nitong ni Rene tsaka ni Divine?
2: Yes, sir. Wala po.
0: Okay. Pero nagtanong-tanong ang mga pulis sa kanila kaya?
2: Well, yes, sir. Nagtanong naman po ang ating kapulisan sa mga...
0: Oo.
2: Pero yung pong statement nila is... Executed.
0: Okay. Ano ho ba ang kwento nitong mga nakapanayam ng inyong mga pulis? Ano ba ang ginagawa noong si Divine at saka si Rene at ang mga teammates niya nung mangyari po ang trahedya?
2: According po sa report po ng ating investigator ay meron po silang water activities along the sea waters while the other ay yung natulog po sa may Pampang on seashore. So, si Divine po at si Rene ay accordingly ay naglalakad along the sea waters together with other athletes. But accidentally, with current, nagkaroon po ng current at sila ay pinangay dun sa mas malalim parte po ng ating dagat.
0: Okay, so itong si Rene at saka itong si Divine naglalakad sa may bandang tabing dagat. Pero sa ilalim po ang kumbaga sila po, apo sila po inaandoon mismo sa tubig na ang gaano
2: yes,
0: apo gaano kalalim niyan daw yung tubig sa salaysay po ng testigo
2: hanggang according sir hanggang hita po ng ating mga biktima
0: hanggang hita yung tubig. So kung kayo yes po kung nag-interview ang mga pulis ng coaching staff, Pero kaninyo, may mga kasamang teammates itong si Renee tsaka si Divine habang ginagawa yung exercise.
2: Yes, sir.
0: Oo. Pero hindi kinunan ng sinumpaang salaysay yung mga teammates na kasama nung dalawa nung mangyari ang trahedya.
2: Sa ngayon, sir, hindi pa po sila nag-execute po ng kanilang sworn statement.
0: Oo. Bakit po kaya?
2: Hindi ko po masasagot po yung katanungan niyo, sir, kasi I am not in the authority, sir, to answer
0: Apo.
2: That question.
0: Apo. Kasi, opo, kasi nga po sa balita ngayon, pati do po doon sa binabanggit nga nitong inyong chief of police dyan, na nung naglalakad itong dalawa pong biktima, umano ay nakatapak sa malalim na bahagi po ng dalampasigan at sila ay inanod. Kaya po sila, parang hinigrup sila ng alon papunta po sa gitna. Ganun ho ba yun?
2: Hinigrup po sila ng rip current, sir.
0: Ha?
2: Sa rip current po kasi sa ilalim po siya ng tibig.
0: Ano po, pakiulit po ma'am, ano po ang nangyari kaninyo?
2: Tinangay po sila ng rip current.
0: Yung
2: hindi po sila, hindi po ka. Rip current, yung rip current po kasi movement po yun yung tubig sa ilalim po.
0: Opo, sa ilalim nga po, sa ilalim. Opo. So, kumbaga po, kasi hindi ho ba dyan sa lugar na yan kasi, yung usually po, yung mga surfers, sa kabilang banda, pero mas malaki po yung alon dyan sa lugar na iyan, hindi po ba ano, pag mahina yung alon

0: Opo. So hindi nga po kasi nga malinaw, no? Kasi wala pa ho yatang statement yung kapwa, yung mga players po nitong team na kasama po nung dalawa during the exercise. Yung claim po na may mga pabigat daw po sa paa bilang bahagi po ng training nitong mga atleta, may katotohanan ho ba yun?
1: Based po doon sa sort of statement po ng ating security guard, lifeguard po sa resort, ay according to him, wala siyang napansin na pagpabigat sa paa, kamay o sa katawan ng players.
0: Opo.
1: While the statement din po ng ating responders from the MBRRMO di Pakulaw, the victims have many objects attached to their bodies and no bruises seen after they were reported.
0: Opo. So, para ho mas malino kasi medyo nagchachapi kayo, sabi po noong lifeguard, yung pong mga remisponde, pati po yung coaching staff, wala pong pabigat na nakastrap doon sa mga paa nitong biktima at sa kanilang katawan. Wala po.
1: Sir, wala pong pabigat na naka-attach sa kanilang paa, kamay.
0: Opo.
1: Yung sila po.
0: Opo. Yung pong claim na unawaan po natin, ano po, yung sentimiento, dalamhati po ng kanyang pamilya, lalo na po ng kanyang mga magulang, yung claim na maraming pasa, meron ho ba kayong kayang paliwanag doon? Kung sakasakali man pong maaari nyo sagutin po, Major?
1: Yes, sir. Based po doon sa investigation na tinandak, wala naman pong sign, sabi niya po doon sa statement po nitong ating MBRM o ng ating responders, wala pong bruises or pasa na nakita doon sa mga biktima nung sila ay ma-recover. And until now, we are waiting po yung sa medical legal report from the hospital at hindi pa po naibibigay sa atin ito.
0: Opo, kasi nga din po, humingi daw po ata ng otopsiya yung pamilya po nitong si Rene, ano ho? Ang sinasabi. So, maghihintay din po tayo ng official report dyan. Alright. So,
1: yes.
0: Ma'am, ganito po. Uulitin ko lang ha. Kami po'y gumagawa ng panayam na ito para nga po malinaw natin yung mga kung ano-ano mga balita ngayon. Yung iba ho kung ano-ano ang claim, di ba? Sa kanila pong mga ano man ang tawag doon, vlog o mga post nila. So, ma'am, ito ho bang kasong ito ay case closed na? As in, meron na ho talaga kayong ganun pong findings na ito po ay aksidente. Kasi po, when we say accident, maaari pong sabihin na aksidente as in wala pong, kumbaga hindi po ito sinadya. Kasi when you say foul play, yan po ay on purpose, no? May dahilan, mayroong may gawa. Meron din po kasi aksidente dahil sa kapabayaan, no? Kaya nagkaroon ng aksidente kasi may mga nagpabaya. So in this case po ba, ano po ang findings officially po ng PNP kung meron man?
1: So ngayon po, katulad nga po na nabanggit ko kanina, ay nagkaroon na ng case conference po ang ating provincial director together with other law enforcement agencies to determine po yung, although ang nauna nga pong pahayag at findings po ng investigation, ito ay accidental drowning, ano po. So with regards po dun sa negligence on the part po ng resort owner o the ng school administration ay kasalukuyan po yung sinasagawa po ito ng ating mga law enforcement agency. Kaya nga po nagtutulong-tulong na po ang NBI, the ABC, at ang ating forensic unit to determine po kung ano po ang magiging liability with regards sa negligence.
0: Okay, sige po. Kasi nga po, napakainam nga nito na kayo po ay pumayag sa amin pong panayam para ho natin maiklaro, no? Itong mga katanungan na ito at mga isyong ito. Bagamat naunawaan po namin, ginagalang na may mga katanungan po, detalye na hindi nyo po kayang sagutin. So, salamat po ng marami, Major, at kami po ay maghihintay nga dito po sa magiging resulta po ng inyong conference, ng inyong case conference, doon po sa kabilang banda po naman ng usapin, yung ating pinag-uusapan nga na kung mga negligence po na sinasabi po. Bagamat ngayon, sabi ho ninyo, ito po, ang inyong official report ay aksidente po ito, accidental drowning nitong dalawang batang atleta. Salamat po, Major.
1: Welcome, sir po.
0: Opo. Salamat po na marami. Thank you. Girl, no? Sa pangyayaring ito, ang Philippine Sports Commission po, napanood ko yung pagharap sa media nila.

0: Ginoong Gregorio, pati yung kanilang kasama po doon sa kanilang board. Ang sinasabi nga, today, magme-meeting sila kasama ng CHED, kasama po ng mga stakeholders dito para pag-usapan itong pangyayaring ito nang hindi na maulit. Yan po ang adhikain po nila. Bagamat meron pong mga ibang humihingi po ng ilang pang mga pag-aalam, pag-iimbestiga, eh ako naman ginagalang ko rin yung pamilya. Eh kung ikaw po yung mawala ng gantong, hindi ho ba, hindi ho natin maari ipagkait yun. Lalo na po doon sa nanay at sa kanyang ama at sa kanyang pamilya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung babalikan mo yung mga video ng batang ito, ito po yung MVP, yung pong Nigerian, ha? I mean, wag ho natin kaligtaan din na meron po ditong isang ano po, no, up and coming basketball star na 21 years old na Nigerian.
1: Si Divine Adili.
0: Opo, si Divine, no? Itong si Rene ay MVP ng nagdaang palarong pambansa.
1: Itong katatapos lang.
0: Mm-hmm. Ano to eh, taga Agusan ang kanyang pamilya.
1: Agusan del Sur.
0: Oh, lumipat siya ng Davao kasi nga kinuha siya.
1: Magaling eh, yung bata.
0: Pero yung bata po, nung aking ang pinakikinggan na pinanonood ng mga panayam tungkol dito, ayaw nga daw umalis doon sa kanilang lalawigan at nag-iiyak nga daw po nung nagpapaalam kasi nga lilipat siya. At yung bata po, kung inyo pong nalaman na ang sinasabi nga na ito ho ang kanyang kaparaanan para tulungan yung kanyang pamilya na makaahon sa kahirapan itong basketball. Gaya po ng Manny Pacquiao, diba? Alam niyo ho yun. Gaya po ninuman, anuman po ang event sa buhay, anuman po ang karir sa buhay, lagi naman tayong ganun, diba? Ang ating adikain, nauuwi, luluwas ka ng kamay nilaan, luluwas ka sa kalungsuran, iiwan mo yung iyong probinsya para sa paghanap mo ng magandang buhay para sa ikauunlad ng iyong pamilya. So ito pangyayaring ito, huwag natin ipagkait doon sa mga magulang na humingi sila ng paliwanag at investigasyon para di po maburaho ang lahat ng mga kaisipan po dito.
1: Correct.
0: Tama din sinasabi ng PSC, no? Moving forward po, nang hindi na ito maulit.
1: Oo.
0: Yung ganyan mga aktibidad po, yung mga sinasabing out of school na mga activities ng anumang pong uri ng sporting event, ay dapat daw po talaga pag-aralan ng mabuti.
1: May tanong ako sa iyo, partner, kasi ikaw sanay ka dito sa mga police report na ito. Pag-respondi ba ng police, mga police minsan doon sa crime scene? Hindi ba kanina you're talking about the sworn statement? Tinanong mo sino mga nahingian ng salaysay. Nagbanggit kanina si Police Major, ang sinasabi niya, nagbigay ng sworn statement ang coaching staff. Pero hanggang sa ngayon, walang statement yung mga kasamang teammates. Pero ang mga police ba, protocol ba sa mga ganyang pangyayari, dapat ba kukuhanan din lahat ng nandoon? Paano ba yun? Or pwedeng huminde?
0: Depende naman kasi yan doon sa appreciation ng police na rumiresponde. Right?
1: Wala silang protocol na dapat kung sino yung mga nando doon. Makuhanan talaga lahat.
0: Kung ikaw police na tinawag at sinabi nga may nalunod. Although ang kagandahan din po dito, tulong-tulong nga sila na agad maisugod sa ospital. Although ang tagal na recover ng mga bata hango sa mga kwento po nila no? So yung police, natural gagawa siya kasi may namatay no? May namatay po dito. Gagawa ka ng police report. Gagawa ka ng police report.
1: Yung sinasabi mo kanina kung ano laman
0: doon sa police report, doon sa agad pagsasabi nga ng walang foul play, naiintindihan natin, no? Yung sinasabi po ng mga police dito, walang foul play, hango sa kanilang pag-iimbestiga. Meaning, hindi on purpose. Kasi when you say foul play, merong gumawa noon para mapahamak yung mga biktima, yung mga nadisgrasya. Kasi nga, when you say accident, iba ho din ang, ano nun, ang usapin noon sa usaping legal. Kaya nga po, merong mga pagkakataon na pag sinabing na aksidente, aksidente yung pala nangyari umpong sakuna kasi may nagpabaya sa kalsada halimbawa, right? Hindi po maituturing na aksidente yung naghihintay ka lang sa iyong pagbabayad ng toll, bigla kang banggain sa likod.
1: Hindi aksidente yun.
0: Yun po'y kapabayaan.
1: Tama.
0: Alam niyo ho yun? Anyway, sige. So dito sa isyong ito, ang atin lang nga is pag-unawa sa lahat ng parties, no? para po sa school administration kasi nga kami rin po'y tumatanggilik sa kanilang anunsyo ng pakikidalamhati at ang kanila umanong ginagawa ngayon. Yun po naman din po ay kumbaga nararapat lang. Pero more than the legal aspect, more than the public relations aspect of this particular incident, palagay ko po din ito ay panggising sa lahat, pati po din sa Ateneo. Kasi, di ba, sa pangyayaring ito, trahedya po talaga ito na malungkot, dalawang bata, dalawa pong kinabukasan, dalawa pong, higit sa lahat po, buhay, dalawa pong pamilya ang nawalan po ng mahal sa buhay dito. Yun po lamang po sa amin. Kaya ho kami tumuhay sa panayam na ito para makahingi ng informasyon at masiguro nga po na ang informasyon na ating naririnig, na napapanood ay hango sa mga opisyal ng gobyerno na siyang na may responsibilidad para alamin ang katotohanan sa pangyayaring ito. Yan po lamang yun. Kasi ang dami nga ngayon na mga kung ano-anong, sabi mo nga, di ba, mga nagpo-post.
1: Marami mga
0: no?
1: Nagpo-post. At least naklaro po yun ng Aurora Police. Hindi lang yung mga rescuers, maging po yung lifeguard doon mismo sa resort ang sinasabi. Wala daw pong nakitang pampabigat sa kamay nung mga biktima, sa kamay at sa paa. Yung mga rescuers from MDR or MO, yun din po ang sinasabi. Natanong din kanina ni partner dito, yung tungkol dun sa pasa na sinasabi nga nung ina. According sa police report, wala daw nakitang bruises or anumang pasa dito po sa katawan ng mga biktima.
0: Okay, naghayag po yung DILG secretary na paiimbestigahan eh. Kaya nga, nung una, tanong natin, di ba premature din yung statement? Anyway, nandiyan na po yan, no? So, meron daw ngayong meeting na pagpupulong po yung kanilang provincial director, yung DILG, etc. Hintayin po natin na magiging official report nila. At muli po, kami nakikidalamhati po sa buong pamilya ni Rene at sa pamilya rin po nitong si Divine, sa mga taga-Agusan, sa mga taga-Mindanao po, dahil anak ng Mindanao po itong sinawing palad nga na bata na ang kanyang dream is to make it big in the big city.
2: Pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos Isetan gift card sa Isetan Shop.
3: Purpose of travel?
4: Where are you staying?
5: Where are you from?
6: Chicken or banana?
7: Who are you?
5: Is that your final haircut?
8: Hirap makapasok? Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription for multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
9: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
10: Oo, napanood ko na yan. Marami na, dami ng views niyan eh.
9: Yeah.
10: Oo, tulungan kaya natin.
9: Oo, pakontak natin.
10: I-guess natin sa show.
9: Oo.
10: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
9: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
10: So, walk the sock yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
11: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
12: Wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
13: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
14: Be inspired and learn about the Word of God.
15: Visayas hanggang Mindanao.
16: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
17: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
16: Ug diara, maka-proud.
17: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya.
18: One Balita Bay. Kasama si Chiki Vernel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Atidsate niya ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Thank you very much, ha. Amoy pa lang, alam mo na kaagad, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Na mainam po sa ating pangangatawan, yun yan eh, yung Mangosteen na merong Zantone. Yan po yun, yun ang pinanggagalingan po. Ito yung benepisyo sa ating pag-inom ng Boss Mastery Coffee. Kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Sa mga DDS ha, si Marco, nagpa-attendance na this morning.
1: So, parating siya, nandiyan siya.
0: Ano kaya sasabihin itong si DDS Marco?
1: Oo, mukhang love ka niya ngayon eh. Pero batiin lang natin, nakadutok sa atin.
0: Sino?
1: Mamaya sa Perfect Mornings, nagme-message sa atin si Ma'am Cheryl Cosim. Good morning, Miss Yeng.
0: Good morning
1: mukhang
0: po sa inyo.
1: Mukhang papunta na siya dito. Gusto daw niyang matikman yung Boss Max.
0: Akala ko gusto niya matikman yung Mahablanca.
1: Padadalhan mo daw ba siya? Para naman masabihan mo siya ng mahal kita. Oh, Miss Yeng, good morning.
0: Ang column ngayon ni kaibigang Jaris Bontok, Gacha Cayetano should tell Legarda to admit receiving maletas. Ito po yung kanyang column today. At dito rin po, inisa-isa mga kapatid, ha? Initong si kaibigan Jarius, yung sinasabi ng mga inconsistencies doon sa mga maleta deliveries. O, yan, galit na kayo kaagad. Talaga, kanina eh, nung naita, pinapaliwanag natin itong mga dapat na imbitahan, dapat na isama po sa mga subpina, tuwan-tuwa kayo.
1: Gulong-gulo na sila sa kanilang feelings sa'yo.
0: Itong magandang pag-usapan din, baka ho tayo kapusin sa oras. Alam nyo, habang tayo nakantabay po sa isang importante pahumpanayam, dito po sa pangyayaring ito. Ito na ngayon, nasa atin na pong linya kasi sila po lumipad papunta ho ng Jensen kahapon para alamin po sa kanyang kumbaga sa kanya pong turf, no, sa kanya pong responsibility, sa kanya pong departamento nakaatang itong mga facilities na ito. Itong una yung airport sa Jensen. Nasa linya ngayon si Secretary Banoy Lopez ng DOTR.
1: Magandang umaga po, Secretary.
2: Ay, magandang umaga po, Manong Ted at Ma'am Chacha, sa lahat po na nakikinig at nanonood po ng inyong
1: good morning program. Po, thank you for being on the show. Alam namin, busy po kayo ngayon sa pag-iikot, no? Sec Banoy, para lang po mas malinaw, kasi kanina doon sa balita namin, ang sinasabi, 1 week pa daw yung kinakailangan bago po talaga maging operational itong General Santos Airport. Pero doon po sa naging assessment ninyo, pupwede na nga po ba yung mabuksan this week or anytime? Mga ilang days po kaya?
2: Yes ma'am, no, liliwanagin ko lang po, no. So kahapon nagpunta po tayo doon. So ang una po nating ginawa, nagdala po tayo ng mga structural engineers po natin independent. First to check the runway, which is operational, okay yung runway, wala masyadong damage, as in talaga walang damage except for the apron, pero negligible damage lang. Now yung sa tower po kasi may mga pitak-pitak po na nangyari. So we have to check kung talaga it involves the structural integrity of the tower. Based on our report po ng ating mga structural engineers, they submitted the certification last night, okay po yung tower natin. Kailan lang ayusin mga some of the corrective measures, parang po yung salamin nun sa mismo tower. Nabasag po kasi yun at delikado po yun kundi papalitan. Kasi kapag malakas ang hangin, ay delikado yung mga empleyado natin sa loob ng tower. So inaayos na po ngayon. Then yung PTB po, yun po yung talaga the passenger terminal building po. Yun po talaga yung maayos. Kumbaga malaki yung significant damage po ang nangyari doon. Nonetheless po, since okay yung runway, ang ginawa po natin since yesterday po, pinayagan natin yung mga sinasabi nating military flight, humanitarian flight, cargo flight, and all gen aviation flights kasi hindi naman po ginagamit yung PTP. So last night din po, Ma'am Chacha, we received the certification from the Structural Engineers Company na pwede po yung PTB natin. Kumbaga, no major damage sa structural foundation ng PTB natin.
1: Okay.
2: Pero ang laki po na mga tama na makisame, basag yung mga salamin. So ang ginawa po natin yesterday po, no, together, nagpadala na rin po tayo ng mga airlines representatives, we designated an area po kung saan we can resume partial operations. Kasi yun talaga ang utos ng ating Pangulo na ibalik talaga kaagad yung serbisyo ng ating mga paliparan without sacrificing the safety of the passengers, the crew, and the employees. So yun po yung sinasabi natin na na bigyan nyo kami ng 1 week o sa tingin nga po namin ngayon based on our assessment, mm-hmm. baka less than a week pa para manumbalik yung commercial operations ng ating Gensan Airport.
1: Oo,
2: but not the entire, we cannot utilize the entire PTB po, no?
1: Oo.
2: So only a partial. Pero kapag I don't know if we have photos na po,
1: nilinis
2: na po natin yung mga debris, the electrical power, we made sure na restored na po last night, pati yung water supply, lahat po yan inayos na po natin. Para po ngayon, sisimula na lang po natin yung pag-aayos ng designated area where we can do a partial operation.
1: Yun, at least malinaw po ngayon. For military flights, it's now open. Pero for commercial flights, it will be open hopefully a week from now. Partial operations, tama po?
2: Tama po, ma'am. Tama po yun, ma'am. Or less than a week. It's more of a coordination sa airlines po natin kasi nga po ang

0: nagkaroon dito ng improvement. Ano po?
1: Tama po.
0: Nagsimula ito yata 2019 hanggang 2022?
1: Tama po, Manong Ted. I agree po.
0: Oo. Sino contractor niyan?
1: Ang contractor po is Vitilaw. Vitilaw ang last na na-check ko. Vitilaw.
0: Oh, local ho ba ito sa Jensan o ito po ay quadruple A, kumbaga na kontratista na nationwide?
1: It's a nationwide ano po, pero I think their roots is from Mindanao area po, okay. In Vitilaw.
0: Ito ba isakop pa ng kanilang warranty?
1: Hindi na po. The first question I asked also, the defect liability period. No? So, hindi na sakop daw. Sabi ko, kung sakop pa yan ang warranty nila, ipaayos na natin. Hindi na daw po kasi na-turnover na yata sometime, I don't know, 2022 or 2023.
0: Uh-oh.
1: Pero the good thing ngayon, Manong Ded, merong phase na inaayos. Merong isa pang phase to dun eh.
0: Uh-oh.
1: Na parang may scope of work na ongoing.
0: Mm-hmm.
1: Ang the same contractor daw, Vitilaw, as per kaap.
0: Mm-hmm.
1: So sabi ko, itong ongoing na to, iayos nyo na yan. Sabi ko, kapag ongoing yan, eh dapat isama na yan sa pag-aayos. Ongoing pala yan eh. So may area po doon na may ongoing po sa Vitilaw po.
0: Oo. Ito pong airport na ito is operated by CAAP.
1: Opo, Manong Ted.
0: Okay. Ngayon po, itong kontratistang ito na ibigay yung kontrata panahon po ng past administration.
1: I agree, Manong Ted.
0: Okay. Ngayon, sir, kapag ba ganyan na turned over na sa CAAP, yan ba ay insured sa GSIS?
1: Lahat po ng insurance supposedly po ng government is with GSIS po. Tama po kayo sa puntong yan. Manong Ted, I have to check with CAAP of the property insurance kapag meron first, no? If it's properly insured, the property insurance, and second is with GSIS or any other insurance for that matter. Pero tama po kayo as a rule, mga ganito pong mga paliparan natin, dapat po naka-insured po yan. Opo.
0: Opo, kasi nga po yung gastos dito eh. Ngayon po, nakikita namin ano, malaki-laki ang kanyang damage doon sa loob, although gladly yung kanyang structural po eh nakatindig pa at kanin nyo maayos pa at pwede pa ho itong gamitin. Ngayon po, sino ang gagawa nito? Sino ang contractor nito? Kasi malaki-laking trabaho po ito at may gastos po dito.
1: This will be under emergency procurement po ang gagawin natin. Ngayon, in-house po muna yung... ganito po, Manong Ted, no? Yesterday po, well, the first thing I asked, magkano ang sa tingin nyo estimated cost na kakailanganin dito? Kasi isa po sa mga ni-require po natin, palitan na yung mga salamin. Yung mga salamin po kasi doon is ordinary glass, eh, yung mga windows and everything. At sumasabog po yun kapag may lindol o may typhoon. Dapat yun kahit na tempered po dapat yung glass or may film na nakalagay. Para kapag narito malindol, kahit nababasag, hindi sumasabog. So
0: bakit,
1: yun po, dinadagdag na
0: hindi ako. Hindi tempered glass ang ni-require ng DOTR dati?
1: Hindi po tempered yung mga salamin.
0: Hala? Hala? Paano naman nangyari?
1: Hindi po tempered.
0: Paano?
1: I have to be honest with that po. Hindi po tempered.
0: Sandali lang. Paki-check nyo po yan. Ha? Hindi naman po sa naghahanap tayo ng butas no sa mga nagdaan. Pero saka naman nakakita ng ganyang pasilidad, hindi tempered glass. Lahat po yan. Standard yan. Dapat tempered glass. Pag may nangyari po kahit nasa bagyo, kapag ho ganyan, dapat talaga tempered glass. Paano? Baka naman hindi nag-comply yung... Can you check on the contract, please?
1: I will po, Manong Ted. Kaya moving forward, sabi ko nga, kapag malaki gastos, ang pinagawa ko po kagad ngayon is kahit nailagyan ng tint or film, kahit paano yung mga existing glasses hindi basag. Kasi nga po, for budget constraints din, para at least kung merong ganito, kahit sumabog, merong panghawakan. Hindi siya talagang sasabog, hindi siya magkakalat. So yun yung mga ginawa natin mitigating measures po ngayon, no, na I think doable kaagad. Pero I will check po, Manong Ted, no, as to the terms of reference po, kung talaga there was a specific requirement as to the tempered glass po dapat. That's why po we called the attention po na dapat tempered na po mga ganito kasi napaka-delikado.
0: Opo, kasi kung nangyari yan as in bigla ang may mga tao doon, yung debris, no, yung mga salamin, makakapinsala po yun. Anyway, Sige po. So sa ngayon, sir, kaninyo, baka pwede po mag-operate po ito kahit na portion lang.

0: lamang, who will decide dyan, yung local na po dyan na kaap ngayon kung kailan sila magpapalipad na ho ng mga commercial flights?
1: Hindi, kami na rin po, DOTR at saka yung kaap dito, yung head office. As a matter of fact po, no, sabi na may coordination na rin with CAB na papuntahin na rin yung mga airlines kasi they have to do their own risk assessment. Eh. Mm-hmm. At tira din po maglilipat ng mga cable wirings nila. So baka in the next few days po, kailangan namin bumalik para ma-check mismo po, ako po personally, yung operations na po, yung commercial operations na po dito. At yung habulin ko lang po talaga, Manong Ted, is the convenience of the passengers kasi talagang hindi kakayanin kapag nagkumpul-kumpul, mainit po yung panahon yun. Kawawa din yung mapasahero.
0: Opo, opo. Meron na ho kayong paunang estimate magkano kailangan yung pera to repair?
1: The initial estimate nila is 150 million kasi po yung pati yung kisame po kasi napakabigat. No, so sabi ko, kapag babaguhin natin yung kisame, from the engineers themselves, my structural engineer, sabi nila, napakabigat ng kisame, kaya kapag lumilindol, talagang bibigay yan. Dapat yan, mga gypsum, mga ganun, light materials daw. So sabi ko, since ayusin na natin itong kisame, ayusin nyo ng buo. So yun, 150, but meron kaming, I spoke to Kaap, meron silang parang akin to a quick response fund in the amount of 35 million. Ipapauna na namin yung budget na yon, yung 35 million, para masimulan lang. And another thing po na ginawa natin, Manong Ted, mindful of the fact din po na magkukulang na po kami ng mga laborers kasi nga po, siyempre, madaming inaasikaso sa Jensen, pati po yung materials. So nagpadala na kami yesterday po ng mga ibang materials from Davao po. So yung mga Davao Airport personnel po natin, yung GM doon, kinausap natin, na magpadala ng mga ibang laborers kahit mga in-house para lang po mabilis ang pagkukumpini ng ating airport. Kaya nga po, the whole night po, malinis na po, wala na pong debris, inayos na rin po yung mga wiring. Opo. Mga concessionaires po, pinapunta na natin ngayon to secure their respective areas na rin po.
0: Okay. Wala na hong iba pang damage po sa ibang airports under your turf po. Ito ho bang Cagayan de Oro City Airport, hindi sa inyo?
1: Sa amin din po, sa
0: okay
1: under Kaap din po. Okay naman po, ang talagang malaki talaga po ang damage is General Santos. So, nung Monday po, may initial assessment na po kaagad right after the earthquake, mga afternoon ng Monday, nakatanggap na tayo ng ulat kung ano yung talaga sa pagdating sa ating paliparan, yung talaga may malaking damage po. Jensen po yung talagang significant po. So, yun po yung pinunta natin kaagad.
0: Okay, sige po. Malibang kung may tanong ka pa sa airport. Sir, yung pong Macar Wharf, yung pong ano, yung ating ano diyan, PPA managed port sa Jensen. Malaki ho itong port kasi diyan tayo naglalabas masok ng ating tuna eh. Kumusta po 'yon?
1: Pinuntahan din po natin yesterday po yung base port natin dito sa Jensen po, no. So malaki po yung damage din dyan. Hindi lang po yan. Meron po tayong pantalan din sa Balut Island na hindi pa namin mapuntahan at saka yung Sarangani because of the inaccessible pa po yung kalsada. But yung Jensen po, yung base port po natin, no? Yung mga empleyado po natin, they're holding office po ngayon sa parang covert court po nila kasi baka yung building condemned. Matagal na yung building, ang dami ng cracks. So pinadala, nagpadala po tayo ng structural engineers din also, no? One from PPA itself and another one is an independent structural engineer company para ma-check not only the edifice po, yung mga building itself, pero mas lalo po yung sinasabi nating wharf, pati yung mga berth, daungan. Kasi po, we have to check also the underwater po, yung mga pilote. Kasi based on the report that we received po, yung tubig mismo, parang lumabas po eh, talaga sa apron ng ating anong mga wharf. Talagang mula sa ilalim po. So kailangan i-check yung pilote kung ano ba na talaga nangyari. Either can this be restored or talagang papalitan na nabuo. So give us a day or two po, Manong Ted, kasi we will base our, kung kailan makukumpuni po yan, dependent po sa ating report sa structural engineers. Pero yung ating ang moving forward natin, if we can do like a partial operations also lang po, no, gagawin po namin kaagad yan habang kinukumpuni natin yung mga malalaki po yung damage based on the report of the structural engineers. At doon na po na po, Manong Ted, ang kakaalam, same question po that we asked GMJ, hindi po yan dumadaan sa PPA ports po natin. Mm. More of the fish port po yan, under DE po. So, ang kagandahan naman po, we did not receive, as of now po, no, we haven't received any report pa na may damage naman pagdating sa ating mga fish port.
0: Okay, sige, good po. So, so far po sa inyong, under the OTR, maliban dito po sa fish port, maliban po sa airport na ito, meron pa po ba kayong na-obserbahan doon na nagkaroon ng problema under the OTR?
1: It's more of ano po, Manong Ted, yung paano namin yung stopgap measure po natin. So yung pagpunta po ng mga pauwi po ng gensan na hindi magamit yung paliparan po natin, no? So ang ginawa po namin ngayon, Manong Ted, is that in coordination with the airlines, lahat po ngayon ng biyahe papuntang Davao or Cotabato, Davao Airport or Cotabato. Nonetheless po, nagpa-issue tayo as early as Monday ng special permits ng mga buses, no, para at least pagdating nila sa airport mismo ng Davao, for example, hindi na nila kailangan lumabas sa Davao Airport, may staging area na doon, at sumakay lang sila ng bus to bring them also sa Gensan Airport para magiging point to point. So yung biyahe naman po yata is 2.5 hours to 3 hours po. Yun yung estimate po.
0: Libre.
1: We ask the airlines to cover it po na gawing libre.
0: Oh.
1: Sabi nila hindi nila mako-cover because force majeure. So in the meantime po, hindi po libre po, Manong Ted. I'll be honest with you.
0: Hindi pa pwedeng ilibre. Well, sige, sakripisyo muna ng mga pasahero.
1: They have an option naman, Manong Ted, either to rebook, refund yung mga ano nila, yung mga nabit nila nilang ticket. So yun naman without the additional fees na po.
0: Okay, sige po. Sige, yung Cotabato Airport po, walang problema.
1: Wala po report sa akin na may problema. Kung meron mang ano, Manong Ted, is negligible po. Siguro, karak lang ng mga palitada, mga plastering.
0: Opo. Sige. Kailan po pumunta si Presidente? Meron ba kayong advice?
1: Ang pagkakaalam ko po, Manong Ted, today po, pupunta po ang ating Pangulo din po sa Gensan ko.
0: Okay, sige po.
1: So we made sure po yesterday na malinis na po lahat ng debris. So inayos na po namin yung airport po.
0: All right. Hindi kayo kasama?
1: Hindi po, Manong Ted. Hindi po kasama, Manong Ted.
0: Parang bumubulong na lang si Secretary. Parang hindi ako sasama.
2: Busy si Sec Manoy.
0: Bibiro lang po kami. Bibiro lang. Sige po. Salamat po na marami, Sec Manoy, sa inyo pong report sa amin. At para din po malaman ng bayan ang inyo pong ginagawa sa DOTR at ito nga pong problema malaki dyan sa Gensan Airport. Salamat po, Sec Manoy.
1: Thank you po, Manong Ted at Ma'am Chacha. Magandang umaga po.
0: Thank you.
2: Thank you, Sec Manoy Lopez, ang DOTR. Ikaw naman, tinanong ko.
0: Serving the people, Manoy Lopez.
2: Tama. Hindi na kailangan secretary. Kasi nagawa na niya ang kanyang trabaho. Oo, hindi ba?
0: So, nandun siguro si Secretary Senator.
2: Hindi, ikaw naman, hindi nga tatakbo si Secretary Vince Dizon.
0: Dalawang senator ang nandun doon.
2: Mas close kasi yata,
0: Senator
2: no?
0: Senator Cachalian at Senator Vince
2: Dizon. Oo, mga ilang araw na rin sila magkakasama. Oo, hindi ba?
0: Anyway, sige po. So, bumubulong siya,
2: parang ang feeling ko nga, hindi na si Marco na lang mamaya, tanong kung bakit bumubulong si Sec Banoy. Saan na lang tanongin mo?
0: 9:27 ang ating pong tamang oras. Aba, ano pa nga ho ba? At muli pong nag-umento ang presyuhan ng petrolyo kahapon. Kaya nga po sa mahal ng presyo po ng petrolyo, ang sakit sa ulo, lalo na po sa mga nagnenegosyo. Kaya panahon na para mag-full electric vehicle sa inyong mga gamit, sa inyong mga negosyo. At dyan, sagot tayo ng Photon. Photon, sa dami po ng mga model options. Full electric passenger vehicle, abay saktong-sakto ang Traveler Sierra EV van. Pati nga po yung mga bus, may yung mga coach bus. Aba, electric vehicle, mantakin mo yon. Full electric na pang-deliver, panalong-panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Pati mga trucks, mga kapatid, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost. Wala nang change oil. Available pa ang spare parts at samahan pa ng 19 years ng Photon experience in technical services. Electrifies your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998. Again, 0999-999-9998 for more information. Mga kapatid, ito ang gusto ko sana ding talakayin. Kung bakit ba may mga taong talagang kahit na po klarong-klaro na olat, eh, hindi matanggap yung pagka-olat.
2: Hindi ko alam kung yun ang tingin ni Marco, kung ang tingin niya ba ay olats na yung kanyang idol.
0: Kahit na, well, sabi nga daw,
2: sabi
0: yung nabasa ko.
2: Ano yung nabasa mo?
0: Dati-dati, hindi ba, dalawang bagay lang po ang certain sa mundo.
2: Mm-mm. Ano yung dalawang bagay na yan?
0: Hindi mo memorize yun? There are two things certain
2: in this world.
0: One, death.
2: And then two?
0: Taxes. May pangatlo.
2: Ano yung pangatlo?
0: That guy will never accept defeat.
2: Who's that guy?
0: The who?
2: Who is that?
3: Maraming salamat po.
2: Sino yan?
0: That guy will never accept defeat.
2: Aray! Lagot na kay Marco. Bahala ka, lumaya kay Marco.
0: Wala akong sinasabi kung sino yung that guy.
2: Tama.
0: You know.
2: Pero nakita ko yung mukha ni Marco
0: habang sinasabi ko, this guy.
2: This guy's, ang alam ko yung this guy's in love with you, pare.
0: Sinasanay ko na para sa ating event.
2: Oh.
0: Alam mo naman pinaghahandaan natin yan. Birthday ni Seth Velasco.
2: Oo nga.
0: You see,
2: this guy is in love with you.
0: Layo naman din yun.
2: Ano ba kinakanta mo? Eh kasi iba sa this guy tayo nagsimula.
0: Iba yun.
2: Ano bang kinakanta mo?
0: Iba yun. Original.
2: Ano?
0: Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Here we go. Echo please. That's my mic. 1, 2, 2.
2: Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Check.
0: Okay, okay. Nice. Okay.
2: Nainip ka naman agad.
0: Tanggalin mo na yung echo, boy.
2: Ayan.
0: Mo ako simulan, Rome, ha?
2: Oo. Kasi ito rin eh, mahirap nang kuhanin yung mic dito pag naibigay mo sa kanya.
0: Pag sinimulan mo to, Rome, tandaan mo.
2: Magtutusong song straight yan.
0: Graduate din tayo ng AIM.
2: Oo.
0: Eh, itong si Chacha, doctorate ito ng AIM.
2: Thank you so much. I know, right?
0: AIM?
2: Alam mo naman ako. Pag sinabi,
0: Asian
2: ginagawa
0: is,
2: ko. AIM, ayaw pasa yung mic. Oo.
0: Sige, pagkatapos. Bakit ba ayaw tanggapin? Alam nyo kasi, very critical yung majority na yan na 12. Yung pong pag-preside, no, sa impeachment trial ni VP Sara, very crucial yan eh. Papaliwanag po natin yan sa inyo. Tandaan nyo, apat yung sinasabing grounds para sa impeachment, ha? Apat. Yung tatlo doon, palagay ko po, ang daling idepensa noon eh. Pati po yung isa. Pero yung isa, critical dyan yung magiging desisyon nung majority. Kung pag-uusapan natin conviction, ngayon pa lang sinasabi na po ng marami, hindi nyo makukonvict si VP Sara. Kailangan yung 16 votes, hello. Eh yun lang 10 ngayon eh, nitong kuya mo. 10, yun sapat na yun eh, sa acquittal. Kasi 22 sila. Ha? 22. Kahit na pumasok yung dalawa, kung 24 sila, the more, hindi ka makakakuha ng 16.
2: Mm-mm.
0: Hindi mo kakayanin makakuha ng 16.
2: Totoo.
0: Kasi 16 yan. So, ibig sabihin mga kapatid, kung 16 yan, sa 24, siyam ang kailangan mo. Siyam po lamang ang magsabi Oo, nang na-acquitted, wala na.
2: Oo. Pero right? Ang kinakailangan para i-convict,
0: 16. So kung meron ka ng 10 ngayon, sa grupo ng kuya mo,
2: 11.
0: 10. Sabihin mo na 10 sila.
2: Sige.
0: Hindi na kasi nga, lumipat na si yung isang kuya mo eh.
2: Oo. Tumawid.
0: Oo. Mabuti nga dinasagasaan eh.
2: Yes. Ligtas na nakatawid. Ligtas.
0: Para iligtas ang kanyang sarili.
2: Oo, ligtas nga, di ba?
0: Galing mo.
2: Ligtas siyang nakatawid sa kabilang bakod.
0: Para iligtas ang kanyang sarili.
2: Oh yes, mga kapatid. Ang daming nabudol agad-agad.
0: Okay, ngayon, asa na ba ako?
2: Oh, yung sinasabi mo na 16 ang kinakailangan. 16. Do we have the numbers, 16, Your Honor?
0: 16 eh, hindi ho.
2: Wala talaga, malabo, no?
0: Bomalabs yan.
2: Bomalabs yan.
0: Maging solid lang itong 10 ng kuya mo, wala na.
2: Oo, at mukhang solid yung 10,
0: diba?
2: No?
0: Diba, 16 eh. Ano lang ang makapagpapabago dyan?
2: Ano?
0: Eh, bukas na.
2: Ano ba yan?
0: Kasi nga si Marco mabibigyan.
2: Sayang naman. Na. Sige.
0: At dyan po tayo kukunek kung gaano ka-importante nga yung kung sino ang uupo na presiding officer at yung boto ng 12 na majority. Yun ang critical dyan.
2: Oh.
0: Kung sabihin na po natin na yung 12 ay magiging solid for quote-unquote truth and accountability pagbibigyan yung motion ng prosecution. Ano yun?
2: Ano yun?
0: Bukas.
2: O sige, bukas natin malalaman yan.
0: Abangan po sa aming pagbabalik, Pulso ni Marco.
3: Ang lamig!
4: Teka, yakapin kita.
3: Sarap ng
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
6: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna, ito muna. Kasi Papu, nakita ko, nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
7: Oo, napanood ko na yan. Marami na, ang dami ng views niyan eh.
6: Yeah.
7: Oo, tulungan kaya natin?
6: Oo, pakontak natin.
7: I-guess natin sa show.
6: Oo.
7: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
6: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
7: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
8: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
9: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
10: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
11: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
10: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
8: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
12: Opo, si Gretchen Ho, ang inyong Woman in Action!

0: malita na may lamang pira.
1: Har, har, har! Har, har, har!
2: Oh, no!
0: Good morning, Manong Toots at Manong Al, ha? All right. Mga kapatid, pagbibigyan ko lang po ito, pakinggan po natin ito, ano ba ang kanyang damdamin sa loobin dito. Ngayon po daw sa Senado, tama ba? Ano ba? Mayroong kaunting ano doon? Ano ba? Kasi may dalawang order eh. You report for work, 8 to 5, you work from home. Mm-hmm. Kaya yung iba ho nalilito, sino ba daw ho talaga ang kanilang susundin? Alright, eto ho, tignan natin kung sino ang kanyang sinusunod at sino ang kanyang iniidolo. Ito kaya po'y may rebulto na rin sa bahay at kanya pong pinagtitirikan ng kandila, yung kanilang patron at dinadasalan, umaga, tanghali, hapon at gabi. Ha? Sige po, pakinggan natin ano ang pulso ni Marco!
3: Di papasakop sa mga lintik!
4: Uy, Miss Datsong, masaya pa, isa kayo dyan. Eh, okay naman yung mga nasabi mo kanina. Natutuwa ako dun sa naipahayag mo, ha, tungkol sa thank you, Repa. Talagang hindi ako naiinis sa'yo ngayon sa GC na pag-uusapan ka namin. Mukhang may magagamit na naman yung mga vloggers namin dahil dun sa nabanggit mo kanina. Dun sa may flood control. Yan ang gusto ko sa'yo. Pagka binabanggit mo si Saldi, pati yung mga ibang... yan talagang dapat na pinag-uusapan natin eh. Yung issue na yan sa flood control. Pero bago ko ito simulan, ha, yung nangyayari dun sa Senado, eh gusto ko lang, kanina narinig ko, sabi mo, humihina yung boses nitong si Banoy nung tinatanong mo kung sasama pa siya doon sa, saan ba pupunta si BBM? Doon sa Jensen?
0: Sa Jensen daw.
4: Eh titignan yung airport, saka yung mga kababayan natin, hindi ba? Na naapektuhan nung Lindol, eh humihina yung boses, narinig ko rin nung tinatanong mo. Humina yung boses kasi nga hindi siya favorite masado eh, no? Kaya hindi siya kasama. Ganun yung sa outing, hindi ba? Kapag meron kang tatlong anak at yung budget mo ay maliit lang, ang isasama mo yung paborito mong anak lang, eh pasensya na, Sek Banoy, hindi ka paborito eh. Eh kaya lang ayaw ipahalata ni Sek Banoy na nagtatampo siya dahil nga hindi siya naisama. Kaya humina yung boses niya. Eh sorry na. Okay lang yan. Pero ako, basta ako, ang favorite ko, naasar mo ako? Yung sinasabi mo na ano, pinagtitirikan ko ng kandila? Wait ka lang, si Digong meron na.
5: Yes. Oh?
4: Si Alan, wala pa, siyempre. Eh ano yes. naman? Eh ano kung magpagawa ako ng rebulto ni Alan yes. sa bahay ko? Hindi naman ikaw ang gagastos, ha? At saka ano naman, kung meron akong rebulto ni Digong doon sa bahay ko? Ano kung ginagawa ko siyang puon? Saka ano kung dinadasalan ko siya? Grabe!
0: Ano bang mali kung tanga ka rin?
4: Hindi ako tanga. Ang tawag doon ay nagpapasalamat ako sa mga nagawa ng aking paboritong presidente.
0: Hindi ako may sabing tanga ka, ha?
4: Sino nagsasabing tanga ko? Kung meron akong rebulto ni Digong sa bahay at saka ni BP Sara. Sa ngayon, picture pa lang ang meron ako. Wala pa akong budget eh. Pagkawa ako malaking litrato ni Digong doon sa aking kwarto, nakadikit yan doon sa aking kisame.
0: Ah, merong standee.
4: Hindi standee.
0: Ano?
4: Picture lang yung kaya ko. Yung parang kinakabit. Yung naalala mo yung 90s, yung uso, yung mga poster.
5: Wow!
4: Ganong kalaki. Nandun yan sa aking kisame.
0: Hmm.
4: Para pag ako'y nalulungkot at namimiss ko si Tatay Diggs, titigin lang ako sa taas at hindi ko na siya mamimiss. Hindi naman tanga yun ah. Ako'y appreciative lang. Nagpapasalamat ako sa mga nagawa ng ating Pangulong Duterte. Gusto ko lang ipaalala sa inyo. Total, pinaalala mo naman yung flood control scandal. Huwag niyong kalimutan, anong panahon ni Tatay Diggs. Nung panahon ni Tatay, takot ang mga adik, hindi ba? Wala masyadong adik, Repa. Hindi sila lumalabas yung bahay.
0: Ano yung masabi?
4: Eh ngayon, di ba? Nakita ninyo, daming holdapan. Ang daming krimen ngayon. Nung panahon ni Tatay, wala. Kaya magpasalamat kayo sa kanyang ginawa. Hindi pa kayo nagpapasalamat na nung panahon niya, tahimik. Yun lang, na-appreciate ko lang ang mga nagawa ng aking matapang na Pangulo. Pero puntahan natin ito. Itong suggestion ng tinuturing ko pa rin na Senate President ko, Senate President of FB, Senate President namin sa GC. Walang iba kundi itong si Alan Peter Cayetano.
6: Tumulong na lang kayo.
4: Eh kasi nga, alam nyo, ayaw niyang naiipit yung mga staff sa Senado. Gusto niya,
2: para hindi na aiipit at di na nagkakaproblema dahil ayaw niya pa rin bumaba sa pwesto dahil para sa aming mga supporters niya ay siya pa rin ang Senate President. Ang gusto lang naman niya ay pipirma silang dalawa ni Wingat Salyan sa mga dokumento. Ay, Win! Pumayag ka na! Ano gang problema kung dalawa kayong pipirma? Hindi ba? Dalawang Senate President, dalawang pirma. Mas maraming pirma, mas masaya. Hindi ba? Anong mang kasabihan? The more the merrier, hindi ba? Oh, hindi na lang isang pirma ang kinakailangan sa mga dokumento. Tsaka yung walang term sharing doon, Repa. Ang tawag doon, ballpen sharing. Ano yung term sharing?
0: Gawin siyang ano, assistant president.
2: Ayoko. Ayoko ng assistant pa president. Gusto ko siya pa rin talaga ang Senate president. Huwag kang magulo dyan. Tsaka ngayon convinced pa rin nga talaga itong si Alan na sa yung aming SP, di talagang pagsabayin nyo na. Tandem signing ang tawag dyan.
5: Tama na yan.
2: Dual signatory.
5: Tama na yan.
2: Senate President, buy one, take one. Ganon, praktikal ang mga solusyon. Mantakin mo, dalawang tao, dalawang ulo nang nag-iisip ngayon. Kasi nga, ayaw bumaba sa pwesto ni Alan, hindi ba? At saka narinig ko, sinasabi mo dahil ano, can't accept defeat? O ano, kundi siya naturuan, natanggapin ang kanyang pagkatalo. At least, naturuan naman siya na sharing is caring.
6: Sino ba ang nahudas?
2: Siya ang laging nagpapatunay na dapat nagsushare tayo sa lahat. Hindi ba noon sa SOR, yun din ang gusto niya, term sharing. Ay dito sa Senate Presidency, gusto niya double ang signatory. Hindi man siya tumatanggap ng kanyang pagkatalo, at least si Alan itinuturo sa atin na sharing is the key to success. Buti nga, sharing ang in-offer, di ba? Papaalala ko lang sa inyo.
0: Sharing yung mukha mo.
2: Oo. Ikaw talagang, alam mo, Repa, umayon ka na lang sa amin. Aray? Kung ayaw niyong nababas kayo ni Chacha, aray? Lahat ng sasabihin ng aming mga favorite DDS vloggers, yun na lang din ang ibalita ninyo. Para di namin kayo tatawaging bayaran kayo. Bias kayo. Pero ngayon, hindi ka bayaran, ha? Ngayon, hindi ka bias. Favorite ka namin today. Saktong bus lang ang gagawin namin sa'yo ngayong araw na ito. Pero ipapailala ko nga po sa inyo mga kapatid noong panahon nitong term sharing ni Alan Velasco. Parehong Alan yun eh. Si Alan Velasco tsaka si Alan Peter Cayetano. Oh, diba? Ngayon, hindi naman ganun ang gusto eh. Ang gusto ngayon, kung ako ang mag-explain nito ng gusto mangyari ni Alan, o di Win, ganito na lang ang gawin nyo.
7: Yes!
2: Win, ikaw ang Senate President sa umaga. Pagkatapos, after ng lunch break, ang Senate President, si Alan Peter. Ganun na lang gawin natin para walang problema.
0: Para eskwelahan lang. May morning shift, may ano.
2: Correct! Ay di maagang natatapos ang shift ng iba. Hindi ba? O kaya pwede rin naman, another suggestion, Repa. Lunes hanggang Miyerkules, kay Win. Yung Webes hanggang Sabado, gusto mo hanggang Linggo pa eh, para magpapastor pa siya sa Linggo, kay Alan Peter. Total, mahilig naman siya sa Bible verse. Ididiretso niya na yan hanggang Linggo, 4 times a week siya. Ang suggestion ko, Thursday tayo to Sunday, Alan ha, para sa Sunday, yung mga Bible verse mo may kahinatnan. Diba, pagkatapos mo, magpapastor na rin sa bandang Linggo. Oh, di mas simple. Oh. Okay, di ba? Maganda yung suggestion. Oh, isang dokumento, dalawa ang pirma, isang opisina, dalawa nag-uutos, isang senado, dalawa ang Senate President. Napakaganda!
0: Talino, no?
2: Hindi ka ba nagagandaan doon? Talino, no? Kaya nahanga ako dito kay Alan. Kaya talagang umahanga ako sa kanya. Kaya nga talagang ayoko siyang maalis dyan. At say, kapit na kapit din naman sa kanyang pwesto. Sige mo, dami na nangyari. Nagkaroon na ng quorum. Ay, Diyos ko, sinabi mo pa lahat kami. Ganito ang pag-iisip namin. Ang dami na nangyari, Repa. Nagkaroon ng quorum. Nagkaroon ng botohan. Meron ng bagong liderato. Yung mga legal opinion, IBP, di ba, naglabas ang pahayag. Yung mga profesor, yung mga di naglalabas ang pahayag. Executive, HOR, kinikilala si Wingat Salyan. Kahit anong kuskus nyo, kapit na kapit pa rin ng FB president ko. Hindi ba? Para lang siyang, naalala mo, nung mga bata tayo, may bubble gum sa ilalim ng desk mo. Para siyang ganun. Di ba? Ang hirap tanggalin. Kahit ilang taon, nandun pa rin yan eh. Wala kayong ganun nung batch mo?
0: Edi para siyang kulangot.
2: Medyo parang ganon. Pero hindi, tulad ko na nga lang sa chewing gum eh. Oh, parang ex mo. Ilang beses mo nang iniwan, ay ilang beses ka pa rin babalikan. Oh, kasi nga ang kanyang motto ay public service never stops. Hindi ba? Kaya Alan Peter never leaves. Kaya ang suggestion ko kay Alan, para hindi sa'yo maagaw ang pagka-FB president, diyan ka na tumira sa Senado.
0: Galing, oo,
2: tama, mali. Isama mo si Amy, dalawa kayo dyan.
0: Kasi ate.
2: Lahat sila, isama nila. Eh, may suggestion ako, last na lang to, bago ako umalis, ha? Para, kasi masaya talaga ako doon sa mga naibahagi mo sa flood control kanina. Itong suggestion ko. Kapag umabot tayo ng Pasko na dalawa pa rin ang Senate President natin, pwede ba ang grand prize sa raffle nila, dalawa din? Total, dalawa ang Senate President nyo eh. So, paano, Repa? So mauuna na ako, ha? Magpapaprint pa ako ng mga t-shirt na may mukha ng aking FB President. Repa, love ka namin today. Ganyan ka lang dapat lagi, ha? Dito ka lang sa side namin. Huwag kang lilihis ng landas.
0: Huwag ka sa klinik.
2: Para hindi ka namin mapagkamalang meron kang malita na may pira. Osa, peace out!
5: But I don't think there's any question. The Senate is under attack.
6: Kung komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
7: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
8: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
9: Yeah,
8: ito masabi ko.
10: Your surname is Ayala.
7: Yes.
10: And you work for Ayala.
7: Yes.
10: Are you related with the Ayalas?
7: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
11: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
2: Ito ba'y na love scam na? Ayan.
1: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
2: Ay, kasal na po pala siya.
1: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
3: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
1: Tutukan ng
4: match made with DJ Anna Ramsey.
1: Where broken hearts find the courage to love again. Match made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
5: Hi, schoolmates! Welcome back to Mind School. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
6: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs. Very important problems.
5: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
7: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
8: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to

0: may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Minutes bago mag-alas just ng umaga. Oras na muna natin bago po ang lahat. Hatid sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Mga kapatid, ang kanila pong website www.mayetdelarosa.com. Meron din pong QR code sa inyong screen para po kayo mapunta sa kanilang website at Facebook page. At ang oras na yan, hatid din sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing. Sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. ISO certified de kalidad, safe at pumasa sa international standards. At eto na nga po mga kapatid, puntahan po natin itong ating winner mula po sa Balete sa Batangas, 53 years old. Meron pong maliit na tindahan at ang mister po niya ay isang construction worker, tricycle driver din po si mister at tatlo po ang kanilang anak. Si Nanay Maria Cecilia Landicho from Balete, Batangas. Good morning, Nanay.
2: Good morning po, ma'am.
1: Magandang umaga po. Kayo po ba ay nakikinig sa amin o nanonood sa TV?
2: Nanonood po sa 1PH po.
1: Yun naman. TV. May signal TV kayo sa bahay.
2: Opo, ma'am.
1: Oo. Kahit... Gano'n na po katagal na nanonood sa programa namin ni Manong Ted?
2: Naku, ma'am, matagal na. 2021 pa po.
1: Mm-mm. Parang a year after nung paglipat namin dito. Sige po, nanay. Kung sakali
2: opo,
1: po...
2: Opo, ma'am.
1: Oo, saan nyo dadalhin? Ito pong 2,000 piso.
2: Maari pong pambili ng gamot. Ang importante po sa akin, gamot ng aking PWD. Tapos may konti po akong, may maliit po akong tindahan dito sa bahay dahil hindi nga po ako makapagtrabaho. Oo. Hindi ko po maiban ang aking anak.
1: Oo. Sige, pag-usapan po natin mamaya yung anak ninyo na PWD. Ano po muna yung Bible verse na binigay po sa ating kahapon?
2: Salmo 46:1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolaw sa oras ng ating kalipitan.
1: Amen. Oo, Salmo 46:1. Nanay, yung tatlong anak nyo, ano po ulit ang mga edad at sino po dito yung PWD?
2: Yung pong panganay ko ay 35 na, tapos yung pangalwa ay 32. Tapos yung pong aking bunso magto 29 sa June 16 po.
1: Ito po yung PWD, yung bunso.
2: Opo, ma'am.
1: O, ano pong karamdaman nito?
2: Eh, may epilepsy po siya, tapos nagme-maintenance po. Malaki po ang gastos niya sa maintenance niya dahil sa ano po, lagi rin po nagsisisyuro, lalo na po kung kulang ang kanyang iniinom na gamot.
1: Mm-hmm. May epilepsy tapos po yung bata. Eh, oo.
2: Opo, lagi at saka isip bata pa rin po, hindi po yung lagi ring ako po.
1: Mm-hmm. Kayo pa rin po nag-aalaga. So, napa-check up niyo na po ito, meron na siyang mga iniinom na gamot sa ngayon?
2: Opo, ma'am, mayroon naman po siyang regular check up. Kaya nga lang po, hindi po maiiwasan na yung gamot niya talagang sa kahirapan nga po at sa kalakihan ng gamot niya.
1: Mm-hmm.
2: Kinukulang po talaga.
3: Nanay, ilan taong kayo nung kayo mag-asawa?
2: 19 po. Nag-19.
3: Kasi itong inyong panganay, 35 na. Meron na ba kayong apo?
2: Opo, kuya, sir. Dalawa na po.
3: Oo, 53 pa lang si nanay. Halos kaedad ni Chacha, may apo na.
1: 53 na ako.
3: Oo. O, sige na.
2: Napasok na rin nga po ng grade 1 yung panganay kong apo.
3: Sige po. So, nanay, yung 2,000 piso, pambili niyo po ng maintenance po nitong inyo. Ano pong pangalan ng inyong bunso?
2: Jaisel po.
3: Si Jaisel. Okay, nanay, 2,000. Magkano bang kailangan po sa isang buwan ni Jaisel para sa kanyang maintenance?
2: Halos 22,000 po.
3: 22,000?
2: Yes po, sir.
3: Ang laki, ha?
2: Hindi na nga, po pinakay.
3: Bakit 22,000? Ang laki naman.
2: Simula po, sir, 2004, nagme-maintenance na po siya.
3: Hindi nga, bakit ang laki naman ng kailangan, 22,000?
2: Parang hindi na nga po nag-ano yung kanyang, lagi rin po siya nagsisisure.
3: Hindi, ang tanong ko kay bakit umaabot ng 22,000 yung kailangan, ang mahal naman ng gamot.
2: Upo sir, apat po kalase ang gamot niya. Sa umaga po, tatlong gamot niya. Sa gabi, apat na.
3: Pero ang mahal, ha? Anyway, sige po, padalhan po namin kayo ng 2,000 at tapos po hingi lang po kami ng alam nyo na, mga kaunti lang pong katibayan dito nga po sa ating pong tindahan na ito at sa inyo pong buhay diyan sa Balete, sa Batangas, nanay, ha? Opo.
2: Opo, salamat po.
3: Opo, at iyan pong 2,000 piso ay galing po yan kay Happy Daddy. Yan, abangan po namin po ang inyo pong patunay at muli po kaming tatawag sa inyo. At kung maaari po, yung inyo pong gamot na binibili, pakita nyo po sa amin yung reseta para din po namin malaman kung bakit ba pagkamahal-mahal ng gamot na iyan. Opo, nanay. Sige.
2: Opo. Sige. Salamat po.
3: Salamat din po, nanay, sa inyo pong panonood sa amin pong programa. Thank you.
2: Opo, salamat Thank you. Po.
3: Opo, salamat na marami. Yung taga Negros, ha? Yung tuition fee, inaabangan natin. Hindi pa rin nagbabayad. Ha? Tanungin mo nga si nanay. Kung sakasakali, tawagan mo, kakausapin ko, ako'y magtatanong sa kanya. Pero yung pong pambili daw ng gamit ng kanyang mga anak po ay napagtagumpayan na natin. Alright, sige. So, baby girl, alas 10 na po. Kami hahayo na agae. At kami po'y magpapaalam na ngayon. Kami po'y magbabalik pa rin bukas.
1: Tama, 6 to 10 in the morning pa rin po mga kapatid. Araw na po ng Webes bukas.
0: Bagong umaga. Bagong

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa-

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B107.9. We don't stop the music.

0: Pamping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayo ng dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalaga

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: Relive the music, memories, and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Medicare time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay mo abot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: 1,000 piso. Ito po ay taunang tulong po para doon sa kanyang anak daw po na kinakailangan ng maintenance.
1: Tama, opo. Meron po siyang anak na may epilepsy at medyo hindi po tama o angkop yung kanyang edad doon po sa kanyang pag-iisip. So si nanay pong nag-aalaga dyan sa tulong na rin ng iba pa po niyang mga kasama sa bahay, si tatay, tsaka po yung dalawa pa niyang anak na mas matanda dito sa kanyang bunso. Si Nanay Maria Cecilia Landicho ng Balete, Batangas, na ipadala na po natin itong 2,000 piso galing kay Happy Daddy, at nagpadala na rin sila agad ng update sa atin na nakabili na nga po ng gamot para dito sa kanyang bunsong anak.
0: At kami po'y aantabay, ha nanay, dito po sa inyong update po sa amin, sa inyong sitwasyon dyan. Meron daw ho siyang sari-sari store. Alamin din po namin kung kumusta po ang inyong pinakakitaan na ito. Yun din pong ating natulungan, yung 6,000 isang araw set, no? Para po doon sa tulong po naman sa kanyang mga anak na kailangan daw po ng gamit, kailangan daw po ng sapatos, kailangan daw ng bagong uniforme kasi yung kanyang panganay na lalaki, lumaki na. Matapos daw pong turiin.
1: Oo, dalawang ano ito eh. Dalawa yung anak niya na nag-aaral. Si Nanay Melesha Masayon mula naman po sa Antipolo. 7,000 pesos po yan, mga kapatid. Absolute. Galing kay Happy Daddy yung 2,000. Kay Happy K, 2,000 din. Si Happy Man, Happy Sisters by Heart. At si Happy Cusinera. Naghati-hati sila doon sa tag-iisang 1,000 piso. At si Nanay Melesha Masayon po ay sa Biyernes o bukas daw, holiday, mamimili kasama po ng kanyang mga anak.
0: At muli, sa lahat po ng mga magulang na mayroon pong pangangailangan para sa pag-aaral ng kanilang mga anak, magparamdam po kayo sa amin.
1: Oh, yes.
0: At kami po ay gagawa din po ng mga kaparaanan para ho kahit papaano ay may tumulong po sa inyo para po sa pagbili ng mga gamit nito sa school.
1: Tama.
0: Yan po ang atin din pong adhikain, matulungan ng mga magulang sa pag-aaral po ng kanilang mga anak, dahil after all, sa lahat po ng mga magulang, lalo na po sa mga naghihirap na mga pamilya, ito po lamang ang tanging kayamanan na kanila po may pamamana sa kanilang mga anak.
1: Amen. Kayamanan na kailanman hindi mananakaw.
0: Yan. And also, mga kapatid, yung pong ating natulungan na kasambahay doon sa Negros ay aking nakausap mismo kahapon sa telepono.
1: Uy.
0: At sabi nga niya, meron daw po mga kaukulan din po ng mga pangangailangan sa school bago magbayad yung kanyang anak. Hindi daw siya makaalis kasi may inaalagaan siya. Naiintindihan natin yan, Nanay Catherine, ha? Ng Tanhay Negros Oriental. Nangako siya na today, makapagbabayad na yung kanyang anak kasi nga daw po, by steps daw po ito. Well, anyway, we trust you, Nanay, na ito pong ibinigay na 13,000 pan-tuition po sa isang semester ay maibabayad po ninyo, sana nga po, as soon as possible. Pero yung kanyang dalawang anak, tumanggap din po ng pambili ng gamit sa school. Ito po ay katumbas ng 4,000, tigda 2,000 yung bawat kanyang anak na nag-aaral. Okay? So tuloy pong ating mission this morning, sa gitna po ng ingay pa rin po sa politika, bangay ng kung sino-sino, at trahedyang ito, tuloy po ang misyon ng ating programa to serve the people. Alright, 18 minutes now after 6 o'clock in the morning, mga kapatid. Ang ating pong tamang oras, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad. Thank you, ha? Amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kaping mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, ha? Boss Mastery Coffee, ang ganda ng ating Thursday morning dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. May problema nga ang telepono dyan sa Southern Mindanao, Sarangani Province in particular. May problema pa rin po siguro sa mga cell site na naapektuhan po.
1: Totoo yan. Hindi lang actually sa Sarangani. Kasi nakakabasa ako online ngayon ng mga post na meron din sila mga kamag-anak na hanggang ngayon hindi pa nila makontakt sa General Santos City. At naiintindihan po natin yan kasi nga medyo malakas yung naging lindol nitong Lunes. Isa rin sa pinoproblema dyan na gusto nga rin sana namin pong malaman kung nakapunta na po ba ang tulong ng gobyerno doon sa Glan. No? Specifically. Kasi sinasabi dahil sa sirang mga kalsada, hindi pa rin yung napapasok.
0: Mismo yung LGU ng Glan ay nahihirapan nga po. At sabi ko nga kahapon, meron naman tulong ang Air Force para doon sa mga pagpunta sa mga isolated na mga lugar. Yun daw pong ating Air Force ay tumutulong para doon sa mga pangangailangan, yung paghahapot po ng relief, no? Pero doon sa mga isolated areas, hindi ho maaaring mapuntahan kasi nga daw po mga bundok-bundok ito. Delikado na siguro ha, para po sa mga helicopter.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang gagandahan po ngayon sa sitwasyon ay maganda pa ho ang panahon. Kaya sana nga po hangbang maganda pa ang panahon, hindi pa ho nag-uulan, magkaroon na po ng kaukulang pong relief and of course yung pong rescue na doon sa mga posibleng naiipit pa sa mga guho. Habang maganda ang panahon, kapag umuulan na po, mas malaki pong problema yan, mga kapatid. Mga paaralan, kitang-kita po natin kung gaano karaming eskwelahan at ang mga eskwelahan po, yung iba ay talaga namang tingin mo palang hindi na mapapakinabangan.
1: Ay,
0: kaya
1: nako, ito
0: muli,
1: nga.
0: Muli, ang katanungan, ito pong mga eskwelahan na ito, sino ho ba mga nagtayo nito? Standard ba ito?
1: Mm.
0: At yung pong noong pa man po sinasabi na build better.
1: Nako, build better. Eh dun
0: sabi
1: sa
0: nga nila, build better more.
1: Build better more.
0: Yung BBM nila.
1: Build better more. Ay, hindi ko alam po sino nagtayo. Kasi dun sa report kahapon ng DepEd, ang sinasabi nila, sa Mindanao po, 1,100 yung mga eskwelahan na na-damage. At ang binabanggit nila, suspended pa rin ang klase ngayon sa higit 8,000 mga eskwelahan sa Mindanao. 150 out of 1,100 schools, totally damaged. 150 schools
0: until further notice daw po ito.
1: Yun na nga, ilang buwan po na class suspensions ang mangyayari na hindi pa sigurado kung kailan ang magiging pasukan ng mga estudyante, which is understandable naman. Kaya lang, ang tanong nga kasi dito, sa mga susunod na panahon na mangyari ulit ito, di ba dapat handa na tayo?
0: Ano yan eh, medyo yung sinasabi mong paghahanda sa anong aspeto, no?
1: Mas aspeto. Kumbagay, ang sinasabi natin dito, sana mas matitibay na mga structures na po. Hindi ganito.
0: Hindi lang po yan sa Lindol, pati nga din po sa Bagyo.
1: No? Kasama din yan.
0: Kapag po dumarating itong force majeure, ito correct, na po yung correct. Force majeure na sinasabi. Sige, so kami po mga kapatid ay maghahatid po ng ating mga tampok na balita and also doon po naman sa mga kahapon din po may kung ano-anong informasyon na kumakalat, yung pong desisyon ng Supreme Court sa petisyon ng isang guro na taga Las Piñas ay ibinasura ng Supreme Court, hindi po on merits. Yan po ibinasura dahil po sa hindi siya, wala siyang personalidad, ika nga po, na maghain ng kanyang petisyon sa pag-question nga po dito po sa usapin ng quorum sa Senado. Yun pong sinasabi ng Supreme Court. Kaya nga kami rin, sana nga, ay nananawagan sa lahat yung mga meron po talagang personality sa isyong ito ang maghain ng petisyon sa Supreme Court. Number one po dyan, ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Yan po ang akin noong pa ho sinasabi. Para ho ito, ma-resolve na po natin at magkaalaman sino bang abogado ang tama dito. Kasi depende po sa abogado yan kung nasaan kang bandang kampo, doon sa iyong opinion, doon sa Avelino versus Cuenco, ang provision po ng ating saligang batas. Pero klaruhin ko lang ha, ngayon ho at ngayon, wala na po talagang debate doon sa kailangan na 16 votes para po sa conviction ng isang impeachable official. Regardless kung sino yan ha, 16 votes po ng mga senador doon sa 24. Ibig sabihin, kahit na po sa sitwasyon ngayon, meron pong isa nakakulong, may isa pong nagtatago, 22 po lamang ang sinasabi pong pwede maka-attend ng sesyon, counted pa rin po yung dalawa. So, usapin po ng impeachment conviction. Okay? At mamaya din po, ipapaliwanag po natin yan doon po sa pag-aanalisa rin yung pong yung hirap to be able to convict ngayon ito pong nahaharap sa impeachment complaint na si VP Sara. 16 votes. Kaya nyo bang makuha yan? Wala pa pinag-uusapan na ebidensya. So, usapin pa lang po ng mga alliances, mukha pong mahihirapan. Para bagang sinasabi mo na ikadadaan sa butas ng karayom, na karayom na walang butas.
1: Yun na nga, exactly. Hindi lang butas ng karayom. Kasi kung dadaan ka sa butas ng karayom, medyo may possibility pa eh. Mga 50-50 pa yan eh. Tama ka dun sa butas na baka walang karayom ang daanan.
0: Hindi, karayom na walang butas.
1: Karayom na walang butas.
0: Anong tawag
1: butas
0: doon?
1: Butas na walang karayom. Ano nga yun?
0: Alpiler.
1: Ay, ano yung alpiler?
0: Hindi niya. Naks naman, hindi niya alam ang alpiler.
1: Ay, sorry. Yung karayom, alam ko.
0: Akala ko ba anak ka ng Maynila?
1: Oo, anak ako ng Maynila. Ano ba yung alpiler?
0: Ayun pa naman ang award mo.
1: Oo.
0: Aspile.
1: Aspile. Alam ko yung aspile. Okay. Oo. Ba't alpiler?
0: Maewan ko.
1: Alam natin ang aspile. Ang alpire, hindi ko sigurado.
0: Di ba aspile, parang ano yan? Parang medisina?
1: Hindi. Oh,
0: aspirin pala yun.
1: Aspirin yun.
0: Ano, Derek, ha? Aspirin. Tama, ano? Kasabayan ng Gardan.
1: May aspirin pa ba ngayon?
0: O Ortal.
1: Oo. Ano naman
0: o
1: yun?
0: O Medicol. Mox, hindi mo rin alam yun. Hindi mo alam yung Medicol.
1: Biogesic na inabot ko eh.
0: Mox
1: from Unilab.
0: Hindi mo alam yung Medicol.
1: Saka syempre may Rhea Generics eh. Doon ako eh. Oo.
0: Okay. Oo. O sige. Talaga din. Pagbibigyan na kita.
1: O sige. Italo Alpiler. Ha? Pwedeng pangalan ng komentarista yung Alpiler, ha?
0: Mercocum.
1: Yan, alam ko.
0: Ano yun?
1: Di ba yung pampapula? Pagka naglilinis ka, yun ba yun?
0: Gamot na pula.
1: Oo, yung pampapula. Gamot pala siya.
0: Mertayulet.
1: Mertayulet.
0: Okay.
1: Huwag mo kaming pinapahirapan, Ted Filon. Lalo pa at ano na bukas, holiday.
0: Bukas
1: pero
0: po,
1: nandito po kami.
0: Bukas po ay Independence Day at meron pong mga kung ano-anong mga... Alam niyo ho yun, yung mga destab-destab na ganyan.
1: Oo nga daw.
0: Yan po ang mga, yung ilang po kapag nakakabasa po tayo o nakakakita ng mga post na yan, basta ho, huwag tayong agad-agad din pong maniniwala. Bueno, kami po'y handang-handa na para ihatid ang
1: News 5! True FM.
2: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas...
3: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
4: Meron na pong babaeng piloto ng fighter jet.
5: Jet fighter pilot ng Philippine Air Force. Historic po yan dahil first time ito.

0: celebration at the COMELEC.
1: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
2: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
1: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
3: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
1: Walang kulay, walang kinakampihan.
4: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
1: At wala rin inaatrasan.
5: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala kong bahay sa nila.
6: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
1: Susugod sa bagyo.
7: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
1: At anumang dilubyo.
8: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
1: Balita man sa lansangan.
9: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
1: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
10: Hello, Shulo.
11: Fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
1: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
12: Mobile Journal, Amy Achanza po.
13: Arles de los Santos po.
14: Denise Bodisanto po.
15: Ben Peninki po.
16: Las Paredes po.
17: Jeff Rivera po.
18: Julie Baiza po.
19: Kayla Macanta.
20: Mary Mon Reyes po.
21: Mariela Pascual po.
22: Halimig

0: True FM.
1: True FM, 6:29 ang ating pong tamang oras ngayon. Maganda umaga po sa inyong lahat, mga suke. At sa mga naka-duty sa atin, good morning.
2: Good morning.
1: Alright, ganda umaga po sa inyong lahat. And thank you ho sa inyong pong patuloy na panunod po sa ating programa. At sa lahat din po ng mga uring manggagawa na ngayon nga po ay papasok na sa trabaho. Mabuhay ang iba po ay mga nagmamaneho ng kanilang mga auto na hulugan. Sa lahat din po sa inyo ng mga nakatatanda na araw-araw po ang ating problema nga ipapano po tayo makakakuha po ng gamot na ating kakailanganin. Nung isang araw po dyan sa Quezon City, yung Globo, ito po yung isa sa mga distributor po ng gamot na ang iba ho'y pagkamahal-mahal na gamot, ang haba ho na naman daw ho ng pila. At ang iba ho ay bilad nga po sa matinding sikat ng araw para ho lamang gamitan ang kanilang guarantee letter. Paniniklohod ho sa mga politiko na meron pa rin yung binibigay actually ngayon. At galing din po ito sa mga tanggapan ng gobyerno. Anyway, ngayon po kami handang-handa na para nga po ihatid ang ating mga importanteng balita ang dapat yung malaman sa News 5, sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito nga po ang kalipunan ng mga pinaka-importanteng balita ang dapat yung mapakinggan. Ako po si Ted Filon.
3: Ako naman po si Zarina Guevara.
1: At narito nga po ang ating unang-unang balita. Umakyat po sa 45 ang patay sa magnitude 7.8 na lindol na iumanig sa Mindanao. Sa record nga po ng mga otoridad, nasa higit na 630 pa rin ang sinasabing sugatan. Sangapi patuloy pa rin ang search, rescue and retrieval operations sa ilang gumuhong gusali at maging sa mga nawawala. Kahapon nga po'y dumalaw si Pangulong Marcos Jr. sa General Santos City para tignan ang epekto ng lindol. Pinapauna niya ang structural assessment sa mga ospital at health facilities. Namahagi rin po siya ng ayuda sa mga apektado po ng lindol at naglaan po ng 100 milyong piso para po maayos ang nasirang City Hall ng Gensan. Dumalaw din po sa lungsod kahapon si Vice President Sara Duterte pero hindi sila nagkita ng Pangulo. Nakiramay siya sa mga pamilya po ng ilang mga namatay. Target ho naman daw ng DOTR na maibalik na ang operasyon ng Gensan Airport sa mga darating na araw pero kinakailangan daw humuna ng 150 milyong pesos para nga daw maayos po ang pinsala ng lindol sa naturang paliparan.
3: Samantala, posibleng konektado daw ang tinaguriang 18 maleta boy sa armadong grupo na pinangangambahang nagbabanta sa

0: Senado. Ayon po kay Acting Senate President Win Gatchalian, mismong si NBI Director Attorney Melvin Matibag ang nagbigay sa kanila ng nasabing impormasyon sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon pa sa NBI, susugod sa Senado at manggugulo sana o ang mga nasa likod daw ng nagbabanta sa institusyon. Bilang tugon, isinailalim po ni Gatchalian sa heightened security measures ang Senado dahil sineseryoso raw nila ang anumang banta. Pero hindi lang Senado ang may threats, kundi pati ang Malacanang na ayon kay Senator Gatchalian, posibleng magkaroon ng malawakang rally sa labas po ng palasyo sa Araw ng Kalayaan bukas Hunyo 12. May tinukoy raw na ilang personalidad ang NBI na nasa likod ng pagbabanta pero hindi na daw muna ito ilalabas ng Senado.
1: Pinag-aaralan po naman daw ng Gatchalian Block ang paghalal ng hiwalay na senador na tatayo pong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maugong nga po ang balibalitang posibleng si Senador Escudero ang tatayong presiding officer sa impeachment. Pero niliwanag po ni Acting Senate President Win Gatchalian na wala pang pinal na desisyon ang bagong majority block. Nakaugalian na raw po na Senate President ang madalas po umuupong presiding officer sa impeachment court. Pero inamyendahan kamakailan lamang ng Gatchalian Block ang rules of impeachment para marihong pumili sa mga senador sa pamamagitan pa rin po ng majority vote.
0: Pinabulaan na naman po ng Philippine Army ang babala ni Senator Ping Lacso na may namumuo daw na pag-aaklas sa hanay po ng militar dahil nga sa bumababang moral ng kasundaluhan. Ang pagtitiyak po ng militar, patuloy nilang tinutugunan ng lahat ng pangangailangan at hinaing ng kanilang mga sundalo. Una nang sinabi ni Senator Ping na dumadami ang sundalong hindi nakontento sa mga nangyayari sa bansa at nagbigay din ng babala na posible itong samantalahin nang hindi niya pinangalan ng grupo na uhaw daw sa kapangyarihan. Nilinaw naman ni Senator Ping na naniniwala siya na nananatili pa ring propesyonal ang hanay ng militar.
1: Naghain po naman ng panibago pong diplomatic protest ang Pilipinas laban po sa China. Kasunod po yan ng 8 panibagong istruktura ng China na namataan sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloca. Ayon po sa Philippine Coast Guard, namataan po ang nasabing platform sa entrada ng Bahura. Namataan niya sa pamamagitan po ng satellite imagery monitoring mula po May 21 hanggang May 30. Bukod sa nasabing platform, may mga namataan ding Chinese research vessels malapit dito. Nasa 12 hanggang 15 Chinese personnel ho naman ang nakita sa mga service boat at sa mismong platform. Muling iginigit po ng ating pamahalahan na hindi otorisado ang pagtatayo ng nasabing struktura at ang pananatili ng mga Chinese vessels sa ating exclusive economic zone.
0: Sa iba pang balita, nilinaw po ng Aurora Police na walang weights o kahit anong pabigat na suot sina Rene Baterbonia Divine Adili. Nakabase po ang impormasyong ito sa mga salaysay ng responding kawani ng MDRRMO, mga kapulisan at lifeguard ng resort. Taliwas po ito sa kumakalat na impormasyon na online na may suot daw na weights ang dalawa kaya nalunod ang mga ito. Base sa medico-legal, asphyxia by drowning ang ikinamatay ni Baterbonia at Adili. Apat daw silang magkakasama sa dagat ng mangyaring insidente pero dalawa lamang ang nagligtas o nailigtas. Inabot din daw ng 40 minuto bago nahanap ang dalawa. Sa salaysay naman po ng pamunuan ng resort, halos 300 metro raw ang layo ng mga ito mula sa resort nang mangyari ang trahedya. Nauna namang sinabi ng Aurora Police na walang foul play sa pagkamatay ng dalawang atleta. Ayon naman po sa Philippine Sports Commission o PSC, hindi akma ang bootcamp style ng Ateneo Blue Eagles sa rules ng UAAP.
1: At gaya nga po ng ating napag-usapan kahapon matapos pong ating panayam doon sa PIO ng Aurora Police, yung pong binabanggit nga po na walang foul play, ibig sabihin po hindi on purpose, no? Yung pong nangyari. Maari nga pong ituring nga na ito po ay totoo pong pangyayari po ng pagkalunod, pero ngayon nga ang sinasabi ng iba't iba pong mga grupo din at maging ang kampo ho ngayon itong pamilya ni Rene ay yung pong accountability kung sakasakali po na meron nga daw pong mga nagpabaya. Yan pong atin din po pag-uusapan mamaya. Dito rin po sa sinasabi ngayon ng Philippine Sports Commission na panahon na para magkaroon daw po naman ng regulasyon doon po sa pagbibigay po ng titulo sa mga coaches. Yan. po atin din pong gusto malaman mamaya po sa ating pong diskusyon. Alright, samantala po sa oras na 6:37 in the morning. Pilipinas, tanong, may reseta ka ba?
0: Uy, naku po, dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics. Gawa po ito ng ating world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
1: Gamot po sa high blood, aba eh, world class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class.
0: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor.
1: Wala pong duda ha, piliin lamang ang world class, piliin ang Rhea Generics.
0: Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
1: At uli po, good morning sa mga world class na mga manggagawang Pilipino. Wala pa rin po sa world class. Rhea Generics. 6:38, ilang pang balita agad-agad.
2: Every day, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka.
3: Welcome to our baler.
4: This is our chance to reunite.
5: Ready na ba kayo sa Magico?
6: I see you.
7: Pinoy Micro Drama is here. And it's big on the fields. Big on Micro Dawa.
8: Cebuana, siguro.
9: Hello po.
8: Ikaw ang kabalo.
7: Big on Micro Kilig!
10: Naman mo kayo sa may maangon?
11: Hi, Mr.
7: Big on Micro Suspense!
12: Makakabuti kung bulag ka masahap ko.
7: Big on
13: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
14: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin ang punta to.
7: Micro Drama is big on Signal Play.

0: virtual pag-ibig.
1: Pag-ibig fun, solid kaban.
2: True FM, uy, sa mga mayroong bong. Long weekend, ika nga. Ito ang saktong-sakto. Ito ang bagay. Kinakailangan meron tayong supplement na ganire para sa panahon po ng long weekend at ika nga po enjoying the gift of life. Hindi ka palyado, hindi ka manghihina, hindi ka lelembot-lembot at baka masabihan ka ng bigo ka na naman. E sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men! Di ba nga masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men! Ang bagsik mo!
0: Vroom vroom! Ma papa! Bravo! Kataleg! Yeah!
2: O di ba? Huwag sayangin ang biyaya ng buhay. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, Nilo de la Cruz, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Okay ba, baby?
2: Ngayon sa ating pong mga balita sa lalawigan.
0: Bangkay na po nang natagpuan ang dalawang residenteng unang napaulat na nawawala dyan nga sa General Santos City. Kabilang po dyan ang 8 taong gulang na lalaki na si Ersad Mama. Ayon po sa Philippine Coast Guard, isang bangingisdang nakakita sa bangkay na palutang-lutang malapit sa Jensen Fish Port. Ayon po sa kaanak ng biktima, nasa dalampasigan si Ersad kasama po ang pinsan na 10 taong gulang ng lumindol. Tinangay nga sila ng malakas na alon, patuloy namang hinahanap ang isa pang bata. Sa gumuhong grocery store naman po na-recover ang bangkay ng isa pang lalaki. Kinilala po ang biktimang si Joey Deluvio, 39 taong gulang at isang promodizer. Natabunan ng pagguho ang biktima ng lumindol noong Lunes.
2: Samantala po naman, target daw na maibalik sa loob ng 1 linggo ang commercial flights sa General Santos City Airport matapos nga po ang pinsalang iniwan ng malakas na lindol. Bumagsak po ang mga kisame at pader at nabasag ang mga salamin sa airport. Napinsala rin po ang control tower ng airport. Tanging government at humanitarian flights lamang ang pinapayagan na makapag-landing ngayon doon sa naturang paliparan. Hindi rin po magamit ang pantalan sa Cagayan de Oro City. Nagkabitak-bitak kasi ang kalsada papunta doon at mismo sa loob mismo ng pantalan. Sa Mabila Port naman sa Balut Island, Davao Occidental, ang ilan pong mga bangka ang sumampa sa mismong kalsada. Muli munang sinerhan ang naturang pantalan.
0: Nasa ilalim na po ng state of calamity ang probinsya ng Sarangani dahil sa pinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Kabilang po sa pinaka-apektadong bayan ng Glan, 2 araw na na-isolate ang ilang barangay dahil nga sa nasirang tulay. Pahirapan din ang pagdaan sa mga kalsada dahil sa mga gumuhong bato. May ilang residenteng pumuesto sa gilid ng kalsada para manghingi ng tulong na tubig at bigas. Naayos naman na ang nasirang tulay at nagsasagawa na rin po ng clearing operations kaya inaasahang unti-unti nang mahahatira ng ayuda ang mga residente.
2: Sa ibang balita po naman, patay sa pamumuril ang isang empleyado po ng lokal na pamahalaan sa Tugunan sa lalawigan po ng Cotabato. At ayon sa investigasyon, sakay po ng kanyang pick-up ang biktima at papunta sana ng munisipyo na ang ito'y Tambangan. Nagabang daw ang mga salarin sa rutang madalas daanan ng biktima. Naisugot pa sa ospital ang biktima pero diniklarang patay. Inimbisiga po kung ano ang motibo sa naturang krimen.
0: Sugatan po ang isang GNVS rider at ang babaeng angkas nito matapos sumalpok sa isang ambulansya dyan sa Cebu City. Sa po sa video ang disgrasya na nangyari sa intersection ng Juana Osmeña, Don Jose Avila Street. Nakaladkad pa ang motorsiklo ng mga biktima. Sa tindi po ng pagkakabangga, nayupi ang harapang bahagi ng ambulansya. Nadaan naman sa aregluhan ang nangyari matapos akuin ng barangay na nagmamay-ari ng ambulansya ang gas sa ospital ng mga biktima.
2: Alas 6:44 na po ang ating oras ngayon. Good morning pa rin po sa lahat ng mga nasa construction business. Yung iba po no work tomorrow, so no work no pay. Kaya mabuhay po ang ating mga lahat ng manggagawa sa construction. At alam kong kabisado ninyo na kapag pinag-uusapan natin standard na ginagamit sa construction, dapat doon tayo sa JMAX. Kapag light steel frames po ang ating tinutukoy, certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya siya may PS mark. Maasahan niyang kanyang quality at safety para po sa ating pinagkakabitan ng mga kisame, mga dinding, JMAX Light Steel Frames. Excellent. protektado ka, walang kakabakaba at duda. Jayamax Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa ating mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ang hinahanap ko, ang gusto ko yung may PS Mark. Jayamax Light Steel Frames, mabibili po ito sa Harvey Blocks Incorporated sa Pavia, Iloilo City. Ayun o, Harvey Blocks Incorporated sa Pavia, Iloilo City. May Aga Gate ha? At sa Sea Gun Enterprises, dun din po sa Iloilo. Ayun o, may Aga Gate, Sea Gun Enterprises sa Iloilo City. At ang Jayamax ay available din in leading depot and hardware stores nationwide. Maganda umaga, Sir Johnny! Johnny Nang ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation at ng DN Steel Corporation. At maganda umaga rin po naman kay Architect Hannah Monzon. Sa lahat ng mga architects, maging kay Engineer Alvin De La Cruz.
3: Mabuhay
2: sa lahat ng mga engineers, mga architects, maganda umaga po sa inyong lahat. At ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman na may naglaan po ang pamahalaan ng 100,000,000 piso na pondo para po sa pagpapagawa ng nasirang City Hall ng Gensan matapos nga po ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay Pangulong Junior, magmumula daw po ang pondo sa Local Government Support Fund o LGSF na gagamitin din sa pagkukumpuni ng ilang pang mga nasirang infrastruktura sa South Cotabato at sa Sarangani Province. Magbibigay din po ang pamahalaan ng tig 50,000 pisong ayuda sa mga pamilya po ng mga namatay sa lindol. Kasabay din po ng patuloy na paghahatid po ng relief at ilang pangtulong sa mga apektadong komunidad. Samantala pa rin, naghain naman si Senador Kiko Pangilinan ng panukalang 15 billion pesos na supplemental budget para po sa agarang relief, rehabilitation at reconstruction sa mga lugar na tinamaan ng sakuna. Naglaan din po ang Government Service Insurance System o GSIS ng 15.1 billion pesos para po sa mga emergency loan na higit sa 608,000 ng mga miyembro po at pensyonado na apektado ng lindol sa Mindanao.
0: Kaugnay pa rin po ng nangyaring lindol, iniutos ng Department of Transportation o DOTR at Philippine Ports Authority o PPA ang paglilipat ng mga biyahe ng barko mula sa Bacar Wharf sa General Santos City papunta po sa Malalag Port sa Davao del Sur. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, kailangang may alternatibong daungan para sa mga pasahero at kargamento habang isinasaayos ang mga apektadong pasilidad. Iniutos naman po ni PPA General Manager Jay Santiago ang agarang pakikipag-ugnayan ng mga Port Management Office sa General Santos sa Davao del Sur para sa maayos na paglilipat ng operasyon. Layunin po ng hakbang na matiyak ang tuloy-tuloy na biyahe ng mga pasahero at ang paggalaw ng mga kargamento sa kabila ng epekto ng lindol sa rehiyon.
2: At kahapon po ay nagbigay sa atin ng update si Secretary Banoy Lopez. Sabi niya, Manong Ted, nakumpirma niya, insured daw po yung pong airport dyan sa Gensan sa GSIS. At yung pong insurance nila, kasama po yung acts of God, yung force majeure.
3: Oo.
2: So sabi niya, Manong, ito ho, nakumpirma ko, insured ang airport. Ibig sabihin, ang DOTR po, kahit papaano po, ay hindi gagasta. Maari mag-abono ho muna, pero yung GSIS po ang siya magbabayad dito nga po sa pinsalang ito. At sabi ko nga din po, sana nga po ang kontratista po ay matanong din, yung bang kontrata nito, tempered glass?
0: Yun na nga, yes. Natanong mo kahapon na nagkagulatan, hindi tempered glass ang ginami?
2: Para itong Vicente T. Lau Construction at CB Garay Philwide Builders Incorporated. Yan po ang kontratista ng naturang paliparan. Inaasahan po naman daw ng Energy Department na babalik sa normal ang supply ng kuryente sa Mindanao sa loob ng linggong ito matapos nga po ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa rehiyon. Mula sa halos 840,000 na mga kabahayan na nawalan nga po ng kuryente, ito'y bumaba sa tinatayang 130 na lamang habang patuloy po ang pagkukumpuni sa mga nasirang pasilidad. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, dahan-dahan daw po ang pagbabalik ng operasyon ng mga planta upang maiwasan ang panibago pong pagkasira ng mga pasilidad. Naibalik na rin daw ho ang kuryente sa 23 sa 24 na ospital sa mga apektadong lugar habang patuloy po ang pag-aayos sa natitirang pasilidad sa Glan, Sarangani dahil po sa nasirang tulay. Samantala pa rin nanatiling hamon ang supply ng kuryente sa Kabisayan sa dahil po sa mataas na demand at kakulangan po sa reserba, kaya naghahanap po ang DOE ng karagdagang 150 hanggang 200 megawatts sa supply para po sa Kabisayaan.
0: Lumalakas naman po ang pressure sa power grid ng bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng konsumo ng kuryente at sunod-sunod na paghinto ng operasyon ng ilang power plants. Ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, tumaas ng halos 10% ang demand sa kuryente noong Mayo, habang hindi naman sapat ang nadagdag na supply upang makasabay sa pangangailangan ng mga consumer. Pinakamatindi po ang epekto sa Visayas na nakaranas ka ng mga red yellow alert kasabay ng mga pagkakataong nagpatupad ng manual load dropping dahil sa kakulangan ng reserba ng kuryente. Dahil sa masikip na supply, tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market, lalo sa Visayas kung saan lumampas po sa 10 piso kada kilowatt hour ang singil. Ang babala po ng IEMOP o IEMOP, posible pang magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng kuryente hanggang sa may balik sa operasyon ang mga apektadong power plants at madagdagan ng supply sa grid.
2: If you notice, ang maalinsangan pa rin ang panahon ngayon, super init. At yan nga pong binabanggit din ng PAGASA, ha, yung pong El Nino na yan ay nandidiyan na. Kaya ito rin pong epekto po ngayon sa atin, yung pong patuloy na napaka-init na temperatura. Muli ho naman tumaas ang presyo po ng langis sa world market matapos nga pong magpalitan ng pag-atake na naman ang Amerika ang Iran sa gitna po ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Umakyat po ang presyo ng US crude oil ng higit sa 1.6% sa halos $90 bawat bariles, habang ang Brent crude oil naman ay sumipa po sa higit na $92 bawat bariles. Ayon sa mga analista na natiling delikado ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, isa nga sa pinakamahalagang daanan po ng langis sa buong daigdig, pinangangambahan ang patuloy po na sigalot ay maaaring magdulot ng panibago pong pagtataas sa presyo ng krudo at magpapabigat pa rin po sa gastusin ng mga bansa na umaasa po sa imported oil. Sa kabila niyan, may pag-asa daw pong bumaba ang presyo po ng langis kung magtutuloy ang negosasyon sa pagitan po ng Amerika at ng Iran, at may babalik po ang mas maayos na dawli ng supply sa rehiyon. Ay talaga naman, baby girl, ito naman po tayo. Samantala pa rin, tamang oras ngayong ganap ng alas 6:52.
0: Sa mga balita po sa labas ng bansa, nagkasan ang pag-atake ang US military sa isang vessel na sakop po ng Gulf of Oman. Nagugat nga yan matapos bigong sumunod sa kautusan ng nasabing barko. May kargang langis ang nasabing vessel na galing Iran. Ayon po sa report, aabot sa 300 Indian seafarers ang naitalang nawawala kasunod ng ikinasang pambobomba ng Estados Unidos.
2: At eto na naman siya, nagbanta na naman po si US President Donald Trump na aatakihin ang Iran. Nababagalan daw kasi si Trump sa usad po ng peace talks para nga matigil na ang gera sa pagitan po ng dalawang bansa. Gate pa rin po ni Donald, ang gagawin po lamang daw ng Tehran ay pipirma lang sa kasunduan. Samantala po naman, sa isang pahayag, sinabi po ni Iranian President Masoud Pezeshkian na handa ang kanyang bansa sa usaping pangkapayapaan o tangkang pagganti sa Estados Unidos. Kasalukuyan pong nasa Iran ang kinatawan po ng Qatar na nagsisilbing negosyador sa pagitan po ng Tehran at ng Washington. Una nga pong inatake ng Amerika ang dalawang water reservoir ng Iran, kaya pahirapan po ang supply ng tubig sa ilang mga lugar sa Iran.
0: Imbis naman mabahala, positibo ang naging tugo ni US President Donald Trump kasunod ang naitalang 4% na inflation sa Amerika. Ayon nga po sa report, ito ang pinakamabilis sa pagsipa ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa nakalipas na 3 taon. Paliwanag ni Trump, asahan daw na unti-unting bababa ang taas ng inflation rate kasunod ng inaasahang pagtatapos ng gera sa pagitan po ng Estados Unidos at ng Iran.
2: Ay nako, parang awa nyo na, Donald. Ayusin nyo na yan nang matapos ng paghihirap ng mga Pilipino. Aabot mo naman sa 13 ang kumpirmadong patay, bunsod po ng patuloy na bakbakan sa pagitan pa rin po ng Israeli forces at militanteng grupong Hezbollah doon naman sa Lebanon. Sa ilang nga pong mga video ay kita pong patuloy na gera ng makabilang pwersa sa katimugang bahagi po ng Lebanon. Patuloy pong inaalam ang pagkakilanlan ng mga namatay na biktima. At sa huling tala nga po'y umabot na sa halos 3,700 ang kumpirmadong patay simula nang pumutok ang tensyon sa Lebanon noong buwan ng Marso.
0: Isa po ang patay matapos sumabog ang kotse na may kargang bomba sa Moscow, Russia. pawang BMW model nga daw ang nawasak na kotse. Nangyari po yan malapit sa pinangyarihan ng pagkakasawi ni Russian Lieutenant General Yaroslav Moskalik noong taong 2025. Agad namang ipinagbigay alam ang nasabing insidente kay Russian President Vladimir Putin. Patuloy ang isinasagawang investigasyon sa pagsabog ng kotse.
2: 5 more minutes before 7 o'clock. On a Thursday morning, good morning sa ating mga good Samarites.
3: Good morning mga kapatid.
4: Marites ka.
2: Sa mga suki pa rin po ni Nanay Christy. Nanay, sorry ha, kagabi, sorry. Kasi kasi ngayon tambla na.
0: Oh, natalo. Talo ba?
2: Tutu na ang serye.
0: Yun, mamaya
2: pero
0: sa sports news
2: po, maganda rin po naman yan para sa liga.
0: Mm-mm.
2: At sa kitaan ng PBA.
0: Yun. Masahaba ang game eh. Mas happy rin ang fans.
2: Tutu diba? Na ang serye.
0: Oo.
2: Alright.
0: O, ito na muna. Bago ang ating sports balita, mayamayang kaunti mga kapatid. Sa balitang entertainment, napalaban sa laro ang mga bida po ng A Secret in Prague. Yan po ang inimbentong laro ni Enrique Hill, aka Mikoy, na pera o bulong. Ibinunyag nga po ni Agent Alex na karakter ni Kim Domingo ang laman ng kanyang puso. Hoping daw siya na may magmamahal sa kanya unconditionally. Pero parang may ibang naaamoy si Kiara na ginagampanan naman ni Andrea Brillantes. Si Kiara ang nagsabi mismo kay Mikoy na may gusto sa kanya si Agent Alex. Pero mukhang mapapalaban naman si Agent Alex para sa kanyang kaligtasan. Abangan po ang mga eksenang yan. Napapanood niyo po gabi-gabi sa TV5. Alas 8 po yan, A Secret in Prague.
2: Rumatsada po naman daw sa kanilang pong mga projects sa pelikula at teatro ang ilan sa mga artist ng Starworks. Gagana po na Gloria Estefan ang Starworks artist na si Molly Langley kasama si Kyla Rivera. Para yan sa theater play na On Your Feet kung saan po tampok ang buhay at tagumpay na mag-asawang Gloria at Emilio Estefan sa mundo po ng Latin at international music. Si Molly, paspasan po ang paghahanda para po naman sa karakter ni Gloria sa musical play. Kasabak na rin po si Starworks artist Celine David sa pelikula. Kasama si Celine sa cast ng Home Along the Riles Reunion. Hindi nga raw po makapaniwala si Celine na napabilang siya sa tinatawag niyang extended family. Mapapanood po ang Home Along the Riles The Reunion sa mga sinihan on June 17.
0: Samantala, binabatikos ngayon ang Filipino-American pageant kings na sina Brandon Espiritu at Jether Palomo dahil sino nga to? Sa pangmamaliit sa homegrown Filipino candidates.
4: Sino?
0: Nagsimula po yan sa isang dare game kung saan imbis na lupang hinirang the Star Spangled Banner ang inawit nina Brandon at Jether na mga dating Mr. Philippines. Comment ng isang netizen, wala man lang kumanta sa kanila ng lupang hinirang. Sagot ni Brandon, hindi naman sila taga-Pilipinas kaya bakit sila magsisinungaling. Ang reply ng netizen, edi sana, Amerika na lang ang nirepresent nila. Banat pa ni Brandon, hindi naman magkakaroon ng chance sa national stage ang Pilipinas kung hindi dahil sa mga gaya nilang half Pinoy. Si Jether naman, napakomment din ng I pledge allegiance to the American flag. Deleted na po ang post pero umani ito ng samot-saring pambabatikos. Sabi ng Filipino fashion designer na si Michael Cinco, the nerve! Disgraceful naman ang say ni Miss Universe sa Philippines 2024 first runner-up Stacey Gabrielle. Pareho namang umingi o humingi ng paumanhin sina Jether at Brandon. Hindi sila proud na half Pinoy sila. Oo.
2: May hula na po ang marami sa gaganap po na Annie Batumbakal sa Bongga Kaday, The Annie Batumbakal Musical. Sa tingin nila, si Atasha Mulak daw ang gaganap sa karakter na ito. Yan nga po ay ayon sa teaser na inilabas po para sa musical play. Pinasikat nga po ni national artist Nora Honor ang Annie Batumbakal na rom-com movie noong pong 1979. Sa Setyembre, ngayon pong taon, ipapalabas sa teatro ang Bongga Kaday.
0: Samantala, in her CEO era, ang K-pop singer and our very own pambansang krong-krong na si Sendera Park. Inilunsad po niya ang sarili niyang talent agency at record label.
2: Siya ba ang pambansang krong-krong?
0: Oo, di ba dati? Ano diba ang Star Circle Quest ba iyon?
2: Di ba yung isa ang krong-krong?
0: Sige ka. Halak, may kilala ka pang isang krong-krong? Ako sometimes krong-krong din eh. Ito. Pero siya talaga. si Sandara talaga ang original pambansang krung-krung. Ito nga po mga kapatid, mula po sa pangalan niyang spelled backwards, Aradnas, ang name ng kanyang sariling agency. At ang first project ng kanyang label, ang bagong album niya po mismo. Going solo ang former 21 member sa kanyang upcoming album entitled Reprisim na ilalabas naman po on June 20. Ang kick-off po ng kanyang fan concert Asian tour sa Seoul, sa Seoul, South Korea, mangyayari naman po sa July 4.
2: Yan. Okay.
0: Naalala niyo ba si Sandara noon? College days ko yata iyan.
2: Anyway, paalam ka na.
0: O, paano mga kapatid?
2: Sa ating mga tita.
0: Correct! Kasi mga nagkagandahan nating tita. At kay Andre Felix na inaanak mo tayo
2: po.
0: Si,
2: ano, si...
0: Nandiyan si Maui David. Kasi si Maui. Tuesday, Thursday si Maui. Nakahapon nakita natin. Napakaganda. Sabi mo nga, magpa-araw ka naman.
2: Paaraw ka naman, Maui.
0: O, MWF, nagpapa-araw siya sa labas. Kaya lang, yun na talaga eh. Yun na talaga ang kutis. Kutis mayaman, kutis maganda. O, Maui, good morning. Pero ito, sa mga kapatid po natin dyan sa GMK, sa ating magagandang host dyan. Bago tayo magpaalam sa kanila, ang oras muna natin, 7:01. Ang tamang oras nga po hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Mabibili rin po yan sa Shopee at sa TikTok at maging sa www.ultabio.shop. Pwede rin umorder sa 0931-0332-871. At ang Ulta Bio Trial Pack po, mabibili na rin ngayon sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Ang oras mga kapatid, hatid pa rin sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Mga kapatid, ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Eto na nga, ibalik na po natin sa ating mga nagagandahang host dyan po sa Good Morning Kapatid. Bukas nandito pa rin tayo ha. Kami po ni Manong Ted, pwede nyo pa rin mapanood 6 to 10 in the morning po kami. Signal TV Channel 1 and 1 PH at Channel 19 and po ang True FM TV. At syempre, sa radyo, nasa radyo po kami sa Metro at Mega Manila. It's 105.9 True FM. Mondays to Fridays po yan. See you tomorrow mga kapatid sa GMK. Pero baby, Manong Ted, ito muna. Batiin din natin ang happy happy birthday. Ito talagang solid listener natin. Birthday niya kahapon. Si Sir Ryan Barion. At siya daw ay nagpapasalamat sa kanyang mga magulang dahil siya ay nandito sa mundong ibabaw. Si Sir Reynaldo at Bella Barion. At binabati din daw niya ang kanyang wife na si Giselle at ang daughter nila na si Gabby. Araw-araw nakatutok sila sa ating programa. Good morning pa Sir Ryan.
2: Happy birthday. Oo nga eh. Mas mainam yan na nasa mundong ibabaw kasi sa mundong ilalim.
0: Oh, yun nga daw dahilan. Tawan-tawa ako sa birthday greeting niya. Pwede mo bang pasalamatan ang mga magulang ko dahil ako'y nandito sa mundong ibabaw? Buti na lang nandito ka talaga sa ibabaw, sir.
2: So, iba
0: pero nakakatawa.
2: Iba ho yung mundong ilalim.
0: Saan ba yung mundong ilalim? Oo. Marami akong gustong dalhin sa mundong ilalim. Ay, bawal pala yung magagalit si Pastor.
2: Batiin po natin ito hong mga retirees ng Meralco, si Bien at si Evelyn Nieva. Na araw-araw din daw po ay nanonood, nakikinig po sa ating programa. Thank you very much po. Dahil po sa inyo, dito kayla Ryan ba o Brian?
0: Ryan Barion.
2: Yon, Ryan, sa inyo pong lahat, kayo po ang amin pong inspirasyon. O, Jiba.
0: O, ito pa, Brian Barion. Ito naman si Brian, si Efren Brian ng Calgary Police Service. From Lena Brian. Nakatutok sila sa atin sa YouTube. Uy, sa mga taga Calgary in Canada, may mga kamag-anak po ako dyan, mga kapatid ni Papa. Good morning po sa inyo.
2: Salamat po na marami. Thank you. At maging kay Ate Dina Aquino at kay Ate Arlene Guanyo, good morning. At ngayon, ito na nga po ang ating Sports 5. Abay, laglag na po sa Queens Club Championships ang ating Pinay tennis star na si Alex Ayala. Natalo siya sa Amerikanang si Iva Jovic, 6-2-6-2. Maaga pong nakuha ni Jovic ang control sa laban at hindi na po nakapalagpa ang ating pambato. Kasunod niyan, magpapatuloy po ang kampanya sa grass court ni Ayala sa Berlin Tennis Open. Bahagi po ng qualifying draw si Ayala. Ito ay magsisimula po on June 13. Good luck pa rin sa iyo, ha? And thank you for making us so proud.
0: So proud. Must win naman po ang Alas Pilipinas Women sa laro po nila mamaya kontra sa Chinese Taipei sa AVC Women's Cup. Para manatiling buhay ang chance nilang makapasok sa Final Four, kailangan pong matalo ang Taipei sa loob ng tatlo o kaya ay apat na sets. Kung magawa po nila ito, kailangan ding matalo ng South Korea ang Taipei para mapataas ang chance sa semifinals. May 2 wins at 2 losses ang alas sa ngayon. Ang Taipei undefeated sa tatlong laro. Alas 3 po ng hapon ang laban sa Camden.
2: At mga kapatid, sa ilang pang Sports 5 News, abay hihilingin po ng mga abogado ha, ng pamilya Baterbonya sa DOJ na maglabas po ng Immigration Lookout Bulletin. Ito po yung sinasabi ho na pagbabantay sa ating immigration. Ano po? Laban kay Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Ayon kina attorney Israeli Tutorion at attorney Jimmy Bondok, mas maigi po raw na nasa Pilipinas muna itong si Baldwin habang nagkakaroon nga ng investigasyon sa pagkamatay po ni Baterbonya at ang kanyang kapwang student athlete na si Divine Adili. Wala pang tugon dito si Ginoong Baldwin. At ngayon sa ilang pang sports news, ito na.
0: Samantala, magbibigay po ng tig 250,000 pesos ang Philippine Sports Commission sa mga pamilya naman po ni Rene Baterbonya Divine Adili. Pantulong nga daw po ito sa pangangailangan ng pamilya ng mga nasawi. Bukod nga sa pinansyal na tulong, siniguro rin ng PSC na tutulungan ng mga pamilyang maplansya kung ano talaga ang nangyari sa insidente. Nauna nang binuo ng PSC ang stakeholders panel kasama po ang kinatawa ng SBP, UAAP, CHED at NYC para maitulak ang reforma sa mga patakaran at protocols kaugnay pa rin ang kaligtasan ng ating mga atleta. Bukod po dito, inatasan na rin ng Department of Justice o DOJ at ng National Bureau of Investigation na maimbestigahan ang insidente.
2: Alas 7:16 na po ang ating oras ngayon. Eto na, balitang PBA. Tabla na po ang PBA Commissioners Cup Finals. Wagi ang TNT Tropang 5G sa Game 4 kontra Barangay Ginebra San Miguel 106-98. Umabot po sa 18 ang kalamangan ng TNT sa punto bago po humabol ang Ginebra sa fourth quarter. Ang top scorer po sa naturang koponan ay si Jordan Herring matapos ang 29 points, 6 na rebounds at 8 assists. Sa Friday po, yan po ay bukas ang Game 5 sa Smart Araneta Coliseum. Sinira po nito ang magandang simula po sa gabi para nga sa Barangay Ginebra. Bago nga po kasi ang laro ay hiniram po na naman na best player of itong si Justin kasi yung ano. Anyway, ito po hiniram po na best player of the conference si Ginebra guard RJ Abarrientos na nakakuha po ng 1,147 total points ang reigning rookie of the year mula sa mga stats at sa media at player votes. Galing pong Ginebra din ang best import of the conference. Nakuha po ni Justin Brownlee sa ika-apat na pagkakataon. Wala namang duda. Yan po ang pangalawa sa pinakamarami sa ilalim po ng pito ni Bobby Parks. Ayan. So maligayang bati pa rin po sa mga fans ng Barangay Ginebra sa panalo po ng kanila pong mga favorite din na mga manlalaro.
0: Uy, masaya
2: at
0: ngayon.
2: At sinanay Chris, niya, hindi na baling talo. Sa amin naman ang gabi.
0: Aba, may ganun sila.
2: Yes.
0: Oo. May ganun, ha? Tingin mo, sino man nanalo
2: basta
0: dito?
2: Para sa akin ang tulog.
0: ng tulog kami ng gabi. Yun ang mahalaga. Sino sa tingin mo, partner, ang magkakampiyon ngayong season?
2: Ang mahirap magsabi.
0: Mahirap dikit magsabi. Ang laban. Dikit
2: yes.
0: Na dikit, eh, no?
2: Oo,
0: maganda laban,
2: Ginebra.
0: Pero ano ka ba? Kanino ka? TNT Tropang 5G or Ginebra?
2: Ano ako? Miralco Bolts.
0: Miralco Bolts ka. Ayun lang. Oo.
2: Samantala po naman, abay, ang dami nga po mga OA-OA, diba?
4: Sino to?
2: Hindi ho. May tatanggi, parang si Iñaki Garcia. Eh, pagkaganda lalaki. Ang tanong lang namin, hindi ka ba nagkaka-OA-OA rin, Iñaki? Yung kapag nagkakaedad na OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw, pero hindi ka makagalaw. Isang dali lang OA, eh baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, meron na kasing OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito ay merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa po ng tamang pagkain ha, at exercise. Hindi ka na magpapaka-OA pa. And then sabi sa akin ni Dr. Mario Vera, o Ted, eh, sa edad mong yan, yung OA na yan, eh, given na yan. Yung osteoarthritis. Kaya nga po mga kapatid, itong aking iniinom na suplementa, OsteoGuard. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Salamat na marami, OsteoGuard. Dahil sa iyo, maganda ang ating galawan. Oji ba? 7:10 na po ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Boss Mastery Coffee, puno ito ng mangosteen with xanthone. Yan pong mainam sa ating pong kalusugan, pangangatawan. Mangosteen, yan, xanthone po. Yan po ang laman ng kape ng Boss Max Strong Coffee or Creamy Coffee. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape mangosteen, sarap. Ilang pang balita, susunod na.
4: True FM. This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus.
5: Purpose of travel?
6: Where are you staying?
7: Where are you from?
8: Chicken or banana?
9: Who are you?
7: Is that your final haircut?
10: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps now, Signal Super. All you need is one.
11: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyo mapapanood.
12: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel, puro kontrabida, pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
13: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
12: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
14: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
15: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: shrimp-flavored snack by region.
1: Ito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
0: Hindi may tatanggi, mga kapatid, na ngayon nga pong mga panahong ito, napakahirap ng buhay at lalo pong mahirap ang buhay kung meron po sa atin nakakasakit. Kaya nga po yan ang atin din pong pangunahin na misyon, di po ba, sa ating pamaghahanap buhay, kapakanan at kalusugan ng ating mga mahal sa buhay. Kaya po, ating lagi pong inuulit na dapat tayo ay wais, lalo na kung kalusugan po ng ating pamilya ang siyang pinag-uusapan. Sa pagpili nga po ng gamot, doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal para masabing de kalidad ang gamot. Pero ingat din sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya po laging nagpapaalala ang Unilab, piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Ang ating pong mga kaibigan sa Unilab, araw-araw po nagpapaalala sa atin. Piliin natin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat na marami. Unilab, sa inyong malasakit sa bayan. Ngayon, sa oras na 7:14 na in the morning, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Bilang ng mga namatay matapos nga pong malakas na lindol sa Mindanao nitong Lunes, umakyat sa 45. Mga sugatan, mahigit 600 na.
0: Operasyon para po sa paghahanap ng ilang pang mga nawawala, nagpapatuloy. Mga bangkay na natabunan sa pagguho, patuloy pong natatagpuan.
2: 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico. Posible raw na may kaugnayan sa banta sa seguridad ng Senado?
0: Philippine Army, tiniyak ho na walang namumuong pag-aaklas sa militar sa kabila po ng babala ni Senator Pamphilo Ping Lacson.
2: Coaching style na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players, hindi daw standard, ayon po yan sa Philippine Sports Commission. Hindi rin daw nagkulang resort sa paalala sa Ateneo basketball team.
0: At sa ating Sports 5, TNT Tropang 5G wagi sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup Finals para nga po itabla ang serye. Ngayon, lumalabas na best of 3 na ang torneo.
2: Sa balitang entertainment, aktres na si Kim Domingo napalaban po sa amina ng feeling sa A Secret in Prom.
0: Ngayon, mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Sa lahat ng ating mga suki ngayon sa YouTube, Facebook, sa 1PH, sa True FM TV on Signal, at higit sa lahat po sa radyo, 105.9 True FM. Ito na ang ikalawang bukso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, nagkasabay pero hindi nagkita ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si Vice President Sara Duterte sa pagbisita po ng dalawa sa mga sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Personal ngang ininspeksyon ng Pangulo ang ilang nasirang gusali at ospital sa GenSan. Pinapauna niya ang structural assessment sa mga ospital health facility para matugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng mga biktima ng lindol. Namahagi din siya ng ayuda sa mga apektado ng lindol at naglaan ng 100 million pesos para maayos ang nasirang city hall ng GenSan. Nag-igot din po si VP Sara Duterte at nakiramay sa pamilya ng ilang nasawi. Kinumpirma naman po ng Philippine Coast Guard ang presensya ng floating structure sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, may mga Chinese personnel na nakatungtong sa platform. Palipat-lipat din daw ang lokasyon ng structure pero hindi pa malinaw kung ano ang pakay ng mga ito sa loob ng bahura. Una nang iginiit ng Armed Forces of the Philippines sa titiyakin nilang protektado ang teritoryo ng bansa. Kabilang na po dyan ang Scarborough na pasok sa ating exclusive economic zones.
3: There are still Chinese Coast Guard roaming around this area dito sa Baho de Masinloc, and there is a possibility that they were brought there by the Chinese Coast Guard or even the Chinese research vessels that we have been monitoring in the past days.
2: Yan nga po ang tinig ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela. Samantala, kinumpirma po ng isang mapagkakatiwalaang source ng News 5 na lumipad patungong China si Davao City Mayor Baste Duterte. Nag-viral nga pong isang litrato ng alkalde na namataan sa immigration checkpoint sa China kamakailan. Ayon sa source ng News 5, lumipad papuntang China si Duterte noong Martes. Umani tuloy ng batikos ang alkalde sa ilang netizens dahil tsempo ang kanyang pag-alis. Pagkatapos mismo ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao kasama ang Davao City. Wala pa namang pahayag ang alkalde sa issue. Sa iba pang balita, target po ng Department of Transportation na DOTR na maibalik ang partial operation ng Gensan Airport sa loob ng isang linggo. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, malaki ang napinsala sa passenger terminal pero matibay pa rin ang kabuoang istruktura nito. Hindi rin daw halos nasira ng lindol ang mismong runway at ng control tower maliban po sa ilang bahagi na kinakailangang palitan katulad ng mga nabasag na salamin na hindi daw nakasunod sa standard. Susuriin naman ng DOTR kung may nangyaring kapabayaan ang gumawang contractor kaugnay ng issue.
4: Yung mga salamin po kasi doon is ordinary glass, yung mga windows and everything. At sumasabog po yun kapag may lindol or may typhoon. Dapat yun kahit na tempered po dapat yung glass or may film na nakalagay. Para kapag narito malindol, kahit nababasag, hindi sumasabog. So
0: bakit,
4: yun po, dinadagdag na
0: hindi tempered glass ang ni-require ng DOTR dati?
4: Hindi po tempered yung mga salamin.
0: Hala? Paano naman nangyari?
4: Hindi po tempered.
0: Hindi po tempered.
4: And I have to be honest with that po. Hindi po tempered.
0: Sandali lang ha.
2: Hindi tempered. Gulat na gulat nga itong si partner, si Manong Ted, na hindi tempered po ang ginamit. Kasi standard daw yan sa mga government projects. Mantakin mo yun. Buti pa nga ang iPhone pag nilalagyan natin ng tempered glass. Mura kasi sa Shopee at Lazada. O sige mga kapatid, yan nga po ang tinig ni Transportation Secretary Banoy Lopez. Samantala, sa ibang balita, pumirma ng kasunduan ng Armed Forces of the Philippines o AFP para po sa partnership sa Signal. Present sa signing ceremony sa AFP Chief of Staff General Romeo Bronner at si Signal Chief Executive Officer Victorio o Victorico Vargas. Layunin po ng kasunduan na maging media partner ng AFP ang Signal sa pag-promote ng mga programa na si Sentro sa Serbisyo at Sakripisyo ng Hanay ng Militar para po sa ating bansa. Samantala mga kapatid, 20 minutes makalipas mong alas 7 ng umaga. Tamang oras, hatid naman po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code nga po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Good morning pa rin, Sir Chet Pastrana at kay Ms. Mary Ann Pastrana. Every single day nakatutok po sa ating programa. Batiin na rin natin si Doc Jessica D of Ideal Vision. Good morning po, Doc Jessica. Maya-maya po, abangan nyo pa ang ilan pang mga importanteng balita na dapat nyong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Ang husay!
6: So easy to use. Everest Washing Machine.
7: Han,
6: sino Everbest?
8: Welcome to our baler.
9: This is our chance to reunite.
10: Ready na ba kayo sa magic ko?
11: I see you.
12: Pinoy Microdrama is here! And it's big on the fields! Big on Microdrama!
13: Hello po.
14: Ikaw ang mga
12: Big on Micro Kilig!
15: Naman mo kayo sumimangon?
16: Hi, Mr.
12: Big on Micro Suspense!
17: Makakabuti kung bulag ka masahap ko.
12: Big on
18: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
19: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin ang punta to.
12: Microdrama is big on Signal Play.
20: Wanted sa radio, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
5: pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
7: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
8: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
13: Yeah.
8: Ito masabi ko.
14: Your surname is Ayala.
7: Yes.
14: And you work for Ayala.
7: Yes.
14: Are you related with the Ayalas?
7: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
8: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
15: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga

muna mga kapatid, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras mga kapatid. Hatid naman yan sa ating lahat ng Maya De La Rosa Fine Jewelry. Visit Maya De La Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen mga kapatid para sa inyong booking ng tickets or na hindi pala booking tuloy para po sa makita ninyo yung mga nagagandahan na mga items, golden diamonds ni Mayet De La Rosa. Huwag kayong magpabook ng tickets dyan, sa fast cut po yun. Litong-lito na siya. Oo. Open na rin po for franchise ang Mayet De La Rosa. Mga kapatid, ang kanila pong website, it's www.mayetdelarosa.com at ang Facebook po nila, it's Mayet De La Rosa. And congratulations kay Miss Mayet De La Rosa at Sir Richard De La Rosa dahil meron na rin pong Mayet De La Rosa fragrances na available sa lahat po ng Pure Gold yan, mga kapatid. Samantala, balikan naman po natin ang mga balita sa Metro Manila. Sumuko na po sa mga pulis ang driver na naka-hit and run ng isang patrolman ng PNPHPG sa SLEX. Kinilala po ang nakabangga na si alias Junjun, isa pong Indian-Filipino national at residente ng Marikina City. Sa salaysay po niya sa pulis, hindi raw niya sinadyang insidente. Nataranta daw siya kaya nabangga ang pulis. Sabado nga po nang mangyaring insidente kung saan nag-overtake ang SUV para makapasok sa center lane. Ang pulis ay papasok din sa parehong linya kaya nangyari po ang salpukan. Humingi na nga ng tawad ang driver pero posible pa rin maharap sa patong-patong na reklamo. Samantala, nasabat nga po ang higit 86 million pesos na halaga po ng inabando ng pulang sibuyas. Diyan po yan sa Manila International Container Port. Ayon po sa Bureau of Customs, nasa loob ng 26 na container truck ang mga sibuyas na galing ng China. Hindi na ito ligtas na kainin. May kaukulang permit naman daw para sa shipment pero hindi na daw ito inasikaso ng consignee kaya natenga ang mga ito. Posible itong magresulta sa over-importation. Arestado naman po ang high-value target na tulak daw ng droga sa Vibust operation sa Quezon City. Kinilala po ang suspect na si alias Carl na dati umanong kawani ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Inaresto po ang ka-live-in ito na si alias Rosario. Nasabat naman mula sa mga suspect ang nasa 374,000 pesos na halaga po ng hinihinalang shabu. Napagalamang dati nang inaresto sa illegal na droga si alias Carl noong 2023. Kaya na-dismiss mula sa BJMP. Kalalaya lamang po nitong Pebrero pero bumalik na naman sa illegal na gawain. Naharap po ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Habang naguunat-unat si Kuya Aaron dito mga kapatid, ang oras na muna, 7:27. Tama yung ginagawa mo Kuya Aaron. Tapos sabayan mo ng Ultaflex. Para sa mga nagkaka-wrinkles, nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ang ibig sabihin po niyan ay aging. At ito na nga

Nationwide. Balita sa mga lalawigan, patay ang 17 taong gulang na binatilyo at sugatan ng dalawa niyang backride matapos po nilang makabanggaan ng cargo truck sa Baler sa Aurora. Sa initial na investigasyon, mabilis daw ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Nang dumaan po sa pakurbadang bahagi ng kalsada, napunta daw ito sa linya ng truck. Doon na nga nagkabanggaan ng dalawang sasakyan, dead on arrival sa ospital ang rider. Patuloy naman pong nagpapagaling ang mga angkas na parehong 14 na taong gulang lamang. Hawak na nga ng mga pulis ang truck driver habang patuloy naman pong investigasyon. Sugatan din ang magkapatid sa pananaksak sa Ozamiz City, Misamis Occidental, sa gitna po yan ng isang sayawan. Naiwan pang nakatarak ang patalim sa isa sa mga biktima ng saklolohan ng ilang mga nakakita. Sa investigasyon, nagkabanggaan ang dalawang grupo habang sumasayaw ang mga ito. Ang magkapatid, aba, meron daw sinakal at sinuntok. Diyan nga po nagsimula ang gulo hanggang sa may bumunot ng patalim at nanaksak na ito. Desidido naman ang pamilya ng magkapatid na magsampan ng kaso laban po sa mga nanaksak. Mismong mga magulang naman ng suspect ang nagsuko sa kanya. Tuloy pa rin ang investigasyon ng Ozamiz City Police para malaman ang kabuuang nangyari sa sayawan. Aabot naman po sa 38 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasa bag sa tatlong drug suspect sa San Fernando sa Pampanga. Kinilala po ang mga suspect na sina alias Ambet, Bert at Nini. Itinuturing na high-value individual sa mga suspect. Kabilang po sa nasabat sa mga suspect ang higit 27 million pesos na halaga po ng hinihinalang shabu na nasa 11 milyong piso ng hinihinalang cocaine hydrochloride. Sinampahan na po ang mga suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act. 30 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga ang oras. At din naman sa ating lahat yan ang Selectoyo. Bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo para sa bistek, adobo, tokwad baboy, pork steak o kahit anong putahe na kailangan ng pampasarap. Selectoyo, suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Selectoyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, posibleng tumaas po ang singil sa kuryente. Ngayong buwan daw po yan ha, aray ko po, matapos nga pong sumipa ang presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM nitong Mayo. Ayon po sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, tumaas po ng 1.39 o 1 peso and 39 centavo kada kilowatt hour ang presyo sa Luzon. Aray ko po, 4 peso and 58 centavo sa Visayas, 3 pesos at 65 centavos sa Mindanao. Sinabi po ng IEMOP na nagdulot po ng pagtaas ng presyo ang sunod-sunod na red at yellow alert sa mga grid ng Luzon at Visayas na nagpahigpit naman sa supply ng kuryente. Sa Mindanao, tumaas din po ang presyo dahil nagbahagi ito ng supply ng kuryente sa Visayas na nagdagdag sa karga ng rehiyon. Dahil ang WESM ay isa po sa pinagkukuhanan ng kuryente ng Meralco at iba pang distribution utilities, posibleng maramdaman ng mga consumer ang epekto nito sa susunod na billing. Tumaas naman po ng 26% ang foreign direct investments o FDI na pumasok sa Pilipinas noong Marso, ang unang paglago po nito sa loob ng unang tatlong buwan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umabot nga po sa $611 million ang net inflows noong Marso, mula naman po yan sa $485 million sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Lumakas nga po ang pagpasok ng pamumuhunan sa bansa sa anyo ng equity investments at intercompany funding, senyales ang nananatiling tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan sa ekonomiya ng Pilipinas. Karamihan po sa mga bagong pamumuhunan ay nagmula sa Japan, United States at Singapore at napunta sa mga sektor ng manufacturing, pananalapi at real estate. Sa kabila naman nito, bumaba pa rin ang kabuuang FDI sa unang tatlong buwan ng taon dahil pa rin po yan sa pag-iingat ng mga mamumuhunan sa harap ng mga pandaigdigang pangamba at kawalan pa rin ang katiyakan sa ekonomiya ng bansa. Mas mabilis na lumalaki po ang utang ng mga Pilipino kaysa sa kanilang kita. Ayon po yan sa babala ng Financial Stability Coordination Council.

0: Consilo FSCC. Mula po 2021 hanggang taong 2025, tumaas ng halos 16% taon-taon ang mga consumer loans, habang umakyat naman po ng halos 28% ang mga unsecured loans tulad po ng credit card at salary loans. Sa kabila po nito, nasa 5.8% lamang ang paglaki ng kita ng mga pamilya sa parehong panahon na nagdudulot ng pangamba sa kakayahan nilang magbayad ng mga utang. Ayon po sa FSCC, kung magpapatuloy ang ganitong agwat ng utang at kita ng Pinoy, mas magiging vulnerable ang mga pamilya sa mga krisis sa ekonomiya at posibleng maapektuhan din ang sistema ng mga pagbabangko. Pero sa ngayon, sinabi naman ng konseho na nananatiling kontrolado ang sitwasyon dahil patuloy na nakababayad ang karamihan sa mga nangungutang at mahigpit din ang pagmamanman ng mga bangko sa kanilang mga pinapautang. Alam niyo, totoo yan. Totoo yan. Kaya kahit sinasabi nitong PSA na nitong April bumaba yung employment rate o yung bilang ng unemployment, ang dapat tignan nila yung dami ng mga underemployed, meaning may trabaho ka pero naghahanap ka pa rin ng racket dahil hindi kasang isang trabaho lang sa tindi po ng inflation dito sa Pilipinas.
1: Tama po.
0: Sino bang gustong rumacket pag weekend? Mas masarap magpahinga sa bahay. Pero karamihan po sa mga Pinoy ngayon, kahit may trabaho na, naghahanap pa rin ng sideline.
1: True.
0: Kakibat yan dito sa sinasabi na balita na nahihirapan na po ang mga Pinoy na magbayad ng utang. Mapa-credit card loan man yan, house loan, car loan. Dahil di na sumasabay ang sweldo sa inflation. Kasi nga, busy sila eh. Busy yung mga dapat umaayos ng sweldo ng mga manggagawa. O sige, baka ano pang masabi ko. Oras na muna, mga kapatid. 7:35. Ang tamang oras. Buti pa to si Patiso. Hindi kailangang rumaki. Next naman. Anak mayaman, no? 7:35, hatid po yan sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Available na po, mga kapatid. I-try nyo na ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fabcon Fresh at Speed Calamansi. Aba, gawang well-made, gawang garantisado. Sports 5, mga kapatid. Hihintayin daw ng UAAP ang magiging resulta po ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Bago nga po madesisyonan ang kahihinat na ni Ateneo Coach Tab Baldwin at ng buong Blue Eagles. Sa ngayon po'y nangangalapan ang impormasyon ng stakeholders panel kung nasaan ang ebidensya, doon daw sila pupunta. Nauna na rin sinabi ng Ateneo na makikipagtulungan sila sa mga otoridad. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa mga pamilya ni na Baterbonia at Adili. Samantala, hindi na daw nagulat si TNT Tropang 5G head coach Chot Reyes sa naging performance ni Jason Castro sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Ipinakita nga po ng 39-year-old na may ibubuga pa siya matapos magtala ng 14 puntos. Ay, ganun, 39 na ito? Pambawi nga ito matapos po siyang umiskor ng 2 puntos noon namang Game 3. Ang gate nga po niya, Coach Chot, oras na raw ni Castro para mag-step up. Ito ang unang beses ngayong serye na ibinalik sa starting lineup si The Blur. At hindi niya binigo ang tropang 5G matapos nga pong manaig ng TNT sa Game 4, 106-98. Tabla na nga po ang finals, 2-2. Sa kabilang dako, hindi naman daw nahigitan ng Barangay Ginebra San Miguel ang pagkapisikal at energy na ipinasok po ng TNT Tropang 5G sa Game 4. Tila nagmukhang pagod daw ang player sa second half ng laro. Nakulangan din daw siya sa ambag ng mga bangko. 24 Sino points! To? Sino ba yung mga bangko na iyan? Ang sakit, no? Nakulangan sa mga ambag ng bangko. Isipin mo yun, pag sa coach mo yung galing, bangko ka na, nakulangan pa sa'yo yung coach. Pag bangko, hindi masyadong gamit, di ba? Tapos pagpasok, olats pa rin. Yun lang ang sakit. 24 points naman po ang in-score ng Ginebra Bench sa pangunguna ng 11 ni Troy Rosario. Best of 3 na po ngayon ang final series sa pagitan ng Ginebra at ng TNT. Pagtatalunan naman ang dalawang koponan na ang bentahe sa serye sa Game 5, 7:30 sa Smart Araneta Coliseum. And finally, Nanay Christy, good morning! Mamaya po ha, sa mga mabibitin sa showbiz news natin ngayon, ang programa po ni Romel Chica at Nanay Christy pagkatapos ng program ni Kuya Popoy. Sa balitang entertainment, inilapag na po ang trailer ng inaabangang Home Along the Riles, The Reunion. Nostalgic ang reunion ni Nova Villa, Vandolph Keyson, Claudine Barreto, Gio Alvarez at nandyan din si Smokey Manaloto. My gosh, childhood days! Sakto po yan sa pagdiriwang ng Father's Day kung saan bibigyang pugay ang yumaong comedy king na si Dolphy. Ginampanan po ni Dolphy ang karakter ng amang si Kevin Cosme sa hit 90s sitcom. Showing po ang Home Along the Riles, The Reunion sa mga simihan o sa mga sinihan simula June 17. Tama ba? Every Sunday yun dati. Monday? Friday yun. Kita mo kabisado ni Erwin. Every Friday ng gabi. Nagpaabot naman po.
1: Happy birthday to you.
0: Yun naman si
1: Dolphy
0: The King.
1: Po ito.
0: Naku po, oo, sana okay po kayo dyan. Nagpaabot naman po ng mensahe ng suporta ang ilang international stars para po sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Nagpaabot nga po ng taus-pusong suporta ang Thai actor na si Tai Tawan. Pinagdasal daw niya ang kaligtasan ng lahat. Labis namang ikinalungkot ni Mexican singer Thalia ang nangyari po sa Mindanao. Ipinagdadasal din daw niya ang mga biktima ng lindol. Ang pambansang krung-krung na si Sendera Park. Sinabing espesyal ang Mindanao sa kanya dahil sa pagmamahal at mainit na pagtanggap sa kanya ng mga tao doon. Pinapanalangin din ni Dera ang kaligtasan at pagbangon ng mga naapektuhan ng lindol. Samantala, magbabalik Pinas ang Perfect Crown star na si Bion Wosuk. Kasama po ang Pilipinas sa leg ng kanyang The Secret Library Asian Fan Meeting Tour. Gaganapin naman po yan sa October 10 sa SM Mall of Asia Arena. To be announced kung kailan ang ticket selling, pati na ang pricing details. July 19 last year nang bumisita si Wosuk para po sa kanyang fan meet sa Smart Araneta Coliseum.
2: Sino to?
0: At mga kapatid, bagong lahat pala ang oras na muna, it is now 7:40. Ang tamang oras, hatid pa rin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, available po in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambeng, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Mula po sa Megasoft, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Good morning, Mama Eileen Choi Go and Sir Jerry Telan. At mga kapatid, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin dito sa Metro at Mega Manila na malamang natatraffic na po ngayon. Papunta ba kayo sa eskwelahan, ihahatid ang inyong mga anak o papunta sa inyong mga trabaho? Nakikinig po sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Sa mga nasa Davao, 106.7 True FM.
3: Mindanao.
0: Sa Cebu at sa Bohol, tayo po'y napapakinggan sa 101.9 True FM.
3: Visayas.
0: Maging sa CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, Salite. Sa mga taga-Tacloban, napapakinggan po tayo sa B107.9 FM Caboses Radio. At napapanood po sa Signal TV Channel 101 PH, Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. And still sa Channel 1 ng 1PH. Sa ngalan pa rin ang ating mga kasamahan dito po sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julio Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, Andrew Yusinko, patuloy na manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan at higit sa lahat pagseserbisyo sa bayan. Uy mga kapatid, dito pa rin ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ted Filon.

0: Mabuhay ang bagong Pilipinas!
1: kayo talaga masyado kayong... nagbabalik tanaw.
2: Saan?
1: Itong... Hindi ka nakapagbasa ng foreign news ka mo?
2: Oo eh, hinahanap namin eh.
1: Nalimutan mo?
2: Eh, tinitignan na. Wala dyan ano? Oo, wala nga dyan.
1: Oh, hindi na bale. Well,
2: pero medyo malungkot yung nangyayari ha?
1: Dito sa gitnang silangan.
2: Oo, correct.
1: Meron po mga balita ngayon mga kapatid ha, na muli, no? Yung tensyon ay lalo pang uminit, kaya may mga pangitain po na baka na naman po magtaas ng singil sa petroleum products. Kaya sabi nga, full tank na kayo! Ay, nako! At sa lahat ng ating mga chokaran, mga kompadre, dapat lagi din tayong full tank, as in full of energy. Woo! Yun hubang ika nga po natin din sa araw-araw po na ating pong pagharap sa hamon ng buhay, huwag kakaligtaan na may sarap din po sa buhay, di ba? Yan pong ating paalala na sa ganon, hindi ka pumalya! At baka masabihan ka ng, excuse me, lobat ka na naman. Sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo!
2: Vroom vroom, mapapa. Bravo!
1: Para para diyan kay Winston King ha, at kay Wilbert Lee ng Toyota Alabang. O di ba, ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, sa USA Drug at mga piling supermarkets nationwide. Pero para kay Mike Lee, yon, I'm sorry, ng Toyota Alabang. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dami-dami ho natin mga pag-uusapang isyong pambayan, mga kapatid, mga kabravo. Meron po lamang tayong short break. Pagkatapos po ng ating The Daily Brand, simula na po ng ating talakayan sa mga importanteng isyong ikaw at ako, lahat tayo may pakialam.
3: FM Delivery! Marie Jose!
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng...
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
6: Piloto ng fighter jet.
7: Jet fighter pilot ng Philippine Air Force.
8: Historic po yan dahil first time ito.
9: We have done a lot of things to include women.
10: Obviously, you are willing to die for the country. Do you ask yourself na baka ito na yung huli ko?
11: Kung saan kami nag-take off is that dapat doon din kami mag-land. Dapat makapag-land ka kasi may naghihintay sa'yo.
12: Being a woman is not an obstacle. She's a pilot, she's skilled, she's competent. It just happened to be a woman.

0: the Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Morning, Pastor Jeff. Happy Thursday.
2: Good morning, Ted at Chat. Good morning. Happy Thursday, mga kapapayan.
1: Good morning. Yeah. Inaabang ka na mga kapatid natin. Naka-holiday mode na ba yung katawan mo, Pastor?
2: Medyo. Yan.
1: Pero tayo, wala naman tayong holiday. Bukas nandito pa rin tayo. Oh, pero ang inaabangan pa rin ng mga kapatid natin, bago magsimula ang kanilang mahabang araw ngayon, lalo pa yung mga maglo-long weekend, anong magandang balitang hatid mo?
2: Patiin muna natin ang isang taong hindi rin nag-holiday. Happy 66th birthday sa aming board president, Bobby Alvarez Jr. Yan. Sir Bobby, happy birthday. At nanonood din aking mga kaibigan sila, Debbie at Jojo Huevos. May mga panahon po ba sa buhay natin na parang, ano yung feeling nyo, tuyot spiritually yung buhay natin? Hindi naman sa'yo, hindi ka nagdarasal. Kaya lang po, minsan, we're too busy with a lot of things, productive tayo sa maraming bagay, marami tayong responsibilities, maraming ginagawa sa bahay, trabaho, opisina, ministry, sa case ko. Kaya parang minsan po, si God parang appendix lang. Alam niyo yun, yung pang Sunday affair lang. Kaya kahit minsan, successful tayo sa labas, parang deep inside, may kakaibang pagod, may emptiness, may dryness. Parang okay sa labas, pero pagod sa loob. Alam niyo po, ganito po yung naramdaman. Ganito yung setting ng Psalm 63 na pag-uusapan natin. Nasa wilderness si Hari David. Okay? Literal na nasa tuyong lugar siya. Okay? Walang comfort, walang palasyo, walang easy sa buhay, walang access and all. Walang kasiguraduhan. Pero ang pinakahinahanap niya, hinanap po niya, ay hindi muna convenience, hindi comfort, hindi solusyon. Sabi sa Salmo 63 verse 1. Sabi dito, O Diyos, kayo ang aking buhay. Okay? Kayo ang aking Diyos. Hinahanap-hanap ko kayo, nananabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa. Na tulad ng lupang tigang sa ulan. Alam niyo po sa English, sabi niya, Lord, you are my God, I earnestly seek you. Hindi sinabi ni David na, hanap muna ako ng tubig, Lord, diyan ka lang. Hanap muna ako ng pagkain, diyan ka lang. Ang una po niyang hinanap ay ang Diyos mismo. Dito natin makikita yung puso ng isang taong passionate po sa pagpursu kay God. Hindi kailangan lumapit sa Diyos kapag may kailangan lang or kapag okay ng yung spiritual na buhay. Dapat hanapin natin ng Diyos araw-araw. Kaya sabi niya sa isang version, I thirst for you. Yung uhaw po ay hindi casual feeling. Kapag uhaw ka, hindi mo sasabihin, mamaya na lang. Hindi, hanap akong tubig kasi hindi ko na kaya. Ganun po itsura daw, parang tigang na lupa na hindi na uulanan. So maging priority po ng values natin, maging priority ng buhay natin ay si Lord. Bakit po hinahanap ng kaluluwa natin si Lord? Kasi po, we were made and our soul is created for God. Pag wala po ang Diyos sa equation, laging may kulang. Kaya may makita ka ang yayaman, successful. Pag walang Diyos, hindi rin po masaya. Hindi rin po contented ang buhay. Kaya po gusto ko lang kayo encourage, walang created things makakapuno sa puwang na yon na naglolong ng kapunuan. Ang Diyos lamang po yun. Kaya minsan hinahayaan tayo ng Diyos, sige, hanapin mo sa iba. Sa akin din ang bagsak mo. So tanong, ano ang dry season na naranasan mo ngayon? Na sinahanap mo ba'y comfort ng buhay kaysa yung comfort ng presensya ng Diyos? Kaya gusto ko kayo i-remind, Salmo 63 verse 1, O Diyos, kayo ang aking Diyos. Inahanap-hanap ko kayo. Nananabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa. Matulad ng lupang tigang sa ulan. Ay po'y manalangin, Panginoon, ang longing po ni David ay ang presensya mo. Sa kabila ng kanyang napakaraming na experience na karangyaan sa buhay, lahat ito'y baliwala kung wala ka rin. Kaya Lord, tulungan mo kami magkaroon ng puso na katulad ni Haring David na ang una niyang inahanap sa umaga, ang presensya mo. Ang huli niyang kasama sa gabi, ang presensya mo. Salamat Lord sa kabutihan mo sa mga kababayan namin ngayon, maraming nagkadalamhati, mga namatayan, sa lindol, o nalunod na anak, Lord. Ikaw po paano mag-comfort sa kanila ngayon. Bigyan niyo sila, Lord, ng lakas ng loob harapin ang bukas ng may pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Amen. Amen. Salamat na marami, Brad, sa aral na ito at ang iyong panalangin. para sa lahat ng mga nagdadalamhati sa mga panahong ito. Salamat, Brad. So, tomorrow is Holiday Friday. Ika nga ni Baby Girl kanina, tuloy ang ating pong misyon sa paghatid po ng magandang balitang ito.
2: Yes, Brad. Walang pahinga tayo, serving the people. Paalam muna po ako, ito po niyong Daily Brad, your daily dose of inspiration.
3: And serving the people indeed, Brad Jeffelis Cupida sa ating The Daily Brad.
4: FM. Nakikita mo na ba ang mga pangitain mula sa banal na kasulatan? Sapagkat magtitugmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng tagbutong at paglindol sa iba't ibang.
5: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
6: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
7: Hi, schoolmates! Welcome back to My School. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
8: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ay na VIPs, Very Important Problems.
7: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
9: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art. Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life!
10: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Tapos sa aking pong inisa-isa no, ng mga affidavit at yung pahayag nitong si Zaldi Co doon sa kanyang video post.
1: Oo.
0: Noong pong mga nagdaang panahon. Actually, ang kanyang video na na-upload ay yung una ay ano ba kaya yung pechere, yung kanyang unang-unang episode. ito po ay napanood rin po natin. Nangyari po ito noong kinukuha ko lang yung pecha dito sa ating notes na ito, baby girl ah. Kunin ko lang itong makapal na atin pong mga dokumentong hawak dito ngayon.
1: Mm-mm.
0: Ito po mga kapatid ay nangyari yung kanyang unang-una November 24.
1: Yeah.
0: To 26 ito.
1: Oh.
0: Dalawa po ito eh, two parts ito eh. Doon sa kanyang post na yan, kanyang pinatototohanan yung sinasabi ni Orly Gutesa. Ang sabi nga po niya, totoo yung sinasabi ni Orly Gutesa. Doon nabanggit niya yung pangalan po nitong Paul Estrada na kanya raw pong staff. Si Zaldi Co nga po, ngayon alam natin na nandoon po sa Pransya at humihingi po ng kanyang asylum. Doon po sa affidavit ni itong si Gutesa, nandoon din yung pangalan niya, itong si Paul Estrada. At maging doon sa affidavit po nung 18 na mga kalalakihan na umano ay bodyguard no, o bagman itong si Zaldi Co, nandun din po yung pangalan na Paul Estrada at saka Mark Tiksay. Doon actually sa affidavit ni Gutierrez, naalala ko Elias Paul and Elias Mark. I'm sorry, na Paul Estrada. Pero doon sa affidavit ni Alcantara, Elias Paul tsaka Elias Mark, yung sinasabi na pinaghahatiran nila ng pera galing doon sa mga advance ng mga contractors na nakakakuha ng project sa DPWH. Dito po yan sa area ng Bulacan, no? Mm-hmm. Kaya nga si Alcantara po ang starring doon sa isyong ito at Henry. Sa affidavit na ito.
1: Oh.
0: Ang pinag-uusapan natin is sa mga nagdaang pagdinig, bakit po hindi humarap itong dalawang ito? At ikaw po kahapon, bakit po ito hindi nga po iniimbitahan? Ang pagtatama po sa atin ng dating committee chairman po ng BRC, Blue Ribbon Committee, sabi niya kahapon sa atin, napanood niya yung ating pong palabas kahapon, yung ating episode. Sabi niya, Ted, gusto kitang i-correct. Inimbitahan namin yan, pero hindi sumipot. As a matter of fact, siya po yung nagpadala sa amin ng kopya nung kanila pong Blue Ribbon Committee invitation. Ano? Babasahin ko po ito para po sa ating pong diskusyon. Ang binabanggit po ni Senator Ping Lacson, inimbitahan namin yan, hindi sumipot. Ngayon, naglabas daw sila ng show cause order. Dahil nga po sa natigil yung hearing at nagkaroon na po ng mga pagbabago diyan, hindi siguro sa atin masabi nga kung ano na nangyari sa dalawang taong ito. Napaka-importante kasi ng presensya po ng dalawang ito. In the absence of Zaldi Co, itong dalawang ito ang pwedeng magpatunay sa kwento nga din po kung aamin sila o kaya po naman haharap talaga sa matinding questioning, pwede magpatunay sa katotohanan po ng kwento nito pong si Gutesa at maging nito pong si yung 18 na sinasabing bodyguard doon sa pag-mention sa kanila na laging kasama nila sa pagdi-deliver ng pera, ng mga mali-maletang pera. And doon din po sa affidavit nitong si Alcantara. Right? Ang tanong nga po, nasaan na itong dalawang ito? At sa atin din po nga, sa ombudsman o maging sa DOJ, bakit po hindi natin narinig na kasama sila sa mga pinahahanap o na-issuehan po ng subpoena? Ito po yung dalawang hawak ko ditong subpoena ad testificandum, January 14, 2026 po ito. Na imbitasyon, subpoena po ito, as in sinasabi po dito na fail not, no, under penalty of law kung hindi kasi sipot, kasi ito'y subpoena na hindi lamang po pangkaraniwan na invitation. Para po ito kay Mr. John Paul Estrada, executive assistant, at nandito po yung address. Ang kanyang address meron pong sa Shangri-La, the 4th condominium. Meron din po sa Valle Verde 6 sa Pasig. At meron din pong isang dito po sa Tech-Tight West Tower sa Ortigas at maging sa San Miguel Avenue Ortigas Center sa Pasig. Enero 19 ang imbitasyon po sa hearing ng Blue Ribbon. At ito po ay na-serve supposed to be sa kanila Enero 14, 2026. Wala lang akong kopya na ito po ay received noong pong mga iniimbitahan o sinumpinahan. Pagkatapos po mga kapatid, maliban po dito kay John Paul Estrada, pati itong si Mark Texay. Ang kanya palang apelyido ay T-E-C-S-A-Y, Texay. Pareho po ang address.
1: Parehong address.
0: Kung saan sila.
1: Oo. Pareho sila. Shangri-La Fort Condominium, Ladybug, Corner Dragonfly Streets, Tech-Tight okay. West Top. Isatahan na nila? Ba't pareho ng address?
0: Oh. Saldico. Address ito.
1: Okay,
0: ang known
1: okay.
0: address nitong si Saldico. Anyway, so ito po yung kopya nga. Totoo po naman mga kapatid, ano po. And ako, sinasabi ko ngayon na ay sinupinahan pala ho talaga itong dalawang ito. Kasi nga nangyari po ang hearing Enero 19 pa 2026. Ngayon po, mga kapatid, ay Hunyo na, June 11. Kaya po tayo nagtatanong nga, kasi asan na itong dalawang ito na maaring maging tulay o susi sa ating pumaghahanap din po ng katotohanan sa mga nasa likod nitong skandalong ito. May Shoko's order din na inilabas po ang Blue Ribbon Committee. Ang sabi po dito, for your failure to appear before the Senate Blue Ribbon Committee in its 8th public hearing dated January 2026, January 19, despite the issuance of a subpoena ad testificandum thereto. Ito po, ang sabi, the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, Blue Ribbon, requires you to show cause why you should not be cited in contempt, etc., etc. You are afforded the opportunity to explain with